0: gila zoro harami karantu to mangana tamtam pale adiya fano kuradiya masro paraskram doni wacirin kara yana doni lokta da radio da waskam rolo na mamudu doni soro paraskram wacire den zande tinde kila abiro jami swade taji injim kurun lade kurun chaswin kila literality clan taji paraskram do itagatin taji kawo to soro le nyenden a futu kriya doni yala gidilar Najeriya sandiya kala kurun zawa kuradema ne defa amdonde chistra tamande ada krizina ikran taji hawar danandiro kure karanye fanwa daje fotogol zakna de so shi tamandone kada ne lefa ada kretide suk taji amdone numdonde sandiya stama da kaza kada soro sede taji kala anzauro taji kurun na chasu chas sasain so daji lita kurua kuradema angalla hatta kawodoni litarin tumuina da kunteno sauro sire daji klan zauro daji kurona chasu faida ten so nilefa so nduro are suka daji hatta amla dondi usode litaro letu watu de suka so tamon awo kawongu chezanin dai shitiza taji lita doni lita la notina ma lita doni kra lita kra zina ma da kwalza taji kam lita gi ma da natu shidoni lita katwe gultin ma da natu kurun so sindiro rotu shiran fera ten taji kre borno elan am doni tondi oso die sindi te da zi kangur non za bayan zana kla na shadoni litariya done ndilefa kami chistiyelan sunni aisande gumnati kreborno eduro longro tuna kla bana sede nasha done taman kariya done ndilewa eda huluturo daji kawodin lenye daji aiye sandi dondiu am done surobula yarwa ede gulzen tenas kumaro kla dalil done abisuke litari duro lezen bau lokto done shi gumnati kreborno litaria kada suro kreden garzena so niske jami done kreduro basnan karo dazilenye fanyen wakin de mustafa abubakar daji kladin jami bula yarwaida sande zina
1: sai makura mon adare sakna gaskiya litari lenye timeline ga kuta kuruk aw kurun zare ngai ma asali ma kemu sai daga daga ne suke la kemu sai ma ne suke aw kuruk kemu sai lenin ya dare ko shi fan din ne kuruk ta man zai ne suke ay adama suke gaskiya li dare dole yan bada
2: ai amma ta na sauri ta yi dai ne ngal zara la da kuruk ne ngai ya daga daga ne tana ma
1: a ga daga ngala maro kuma ro li dare asali ma nya roza na man lenin ma niro kemu ci niro roza lenin gambaru yuna ta da har ya kuma ro ko cin nalar da litare do kam so kombo so le da yambar ma kala len me file la kane ko len me nyiro ma doctor ma ci sai ba ko sam kam bai ma kala yin man da len me a o kemu zidda taro nya u zai ne a umara dim dim multi ne adama suka amma non go yin du so gare gare dan kam la ra yanzu kurun du note ba yin bai kurun saya sira kam la bi angaja ga ta dusurin nan kado amma wuri me ran wuri wahala jira kai ma wanga gaskiya adama suka ya wuri litare do dona yake no dan go bomce zana garin ga kaso ya ran lena kala ba am gai wahala sana am kada kol dana wuzai maro amma kai ai ma asali suka karo yin suru wa shirma gawa man da jira ga ruro wa wajana dan kam don dile ya jiri kamula sura so arma len me basar tin ne shay lambin zama ba nya ma dada ma wuzai ba so da kam la hasili akai lena asilin siri kam sawanna ma sawarta ma wuzai ba del basa kala ga yaso bi aka da ro yana nan ka ro arma ro wuri ciska kai gaskiya fi sabbi da lalo
3: maryam abubakar a su kritare le ma kam salen kritare le nan le gam wahala ya tu kana an guda gurum dubdan mai ga ma na la nyo kurun ba sa kurun roza sarin na la nyo le na bari ya rasa watin ne min adama suka na la kurun da roza sarin ya le ro kam sun yi wono sai nan karo an dele ya banda sana le ni mai ka kurun yo roza sarin yu min de suka kam suka la hollara le na an kalau ne ganyen nan la na ma dole nan karalen nan ma zuwa dubbe imlan atman dubbe nanaman deno bari arosa wace ifiya waja wata liyan kuru waja na malen mi salatin gin sare amma fan da ba salatin da salatin ne nan man lai ga min na lan kat kan mo sai kat kan mai ga wadu man na lan ni ro doktor na fana yan ga so sai din na lan atima sai din bai ko daga sa break din san na fsa lo ma so lai ba ar ma wai liyan bi kan ta ma shin ngala le zanar di mi wai le zanar ya so ndai dena bari ara sa kira wultu wa zanar zan le zanar kurun sho kwa falgi ma sai din ga fsna da ro zale na kam kem sin yoy sa shiro sar isu kem sin kayo nalan ni waja sa ar dim tudu dim chila am daz nduriya im nduriya din yan gorim le miya ba isa am ke kritar din chika dana wa hala ya min nduri nalan kana da che sherin atman ni ro kurun du kuzuko shi ya ko le ma man sarin ba kurun du ba le na kem sin yoy sa ro dan kem sto le ma wala na ma nyoti kurun me sarin awo me sarin nan karo kem sto le yan kemo so saile ne miya kurun pandem isin ritare de le saile ne miya nyo kurun ba sa ro dal de no kemo so yuno sa nan karo le yan ba
4: ara ma ko am sai da manum yo aw su kuma am do don di ma ritare ro gaje gaje gorun de to wala na de ritare le ne miya ro kuma ku su ma ro sarin ba ni ro kam da kam don ni yayi manum ma yo ro da ka kalin sai da shi man do so ro aho manum kam do no ga na ro shi man ro aho kam kuna da ma ko shi ma aw da rek college aw ku ritare gumnati e gul da yayi gumnati ro duwan taraka maleja lai ngusa karuza samma da arwa da ndok ci ja kwa kosan laro lejin na ka kari nyoro da zariya kosan laro ya rima ci ma nyoro da zariya gano le no aro me yobi da kum kwa kau gana gana na ran ala zariya ni ro ala kiske da ran bi ani min no sun nyoro kurun du tindiya ka karo da yai musan na men bajiri nya kule jai lam no nyoro kam da kurun 25 ro da du ndia ro da 15 nyoro da gana niske taran no sun ni ko ni kalam do ni ko kamum do ndia yai lam no abu wonde mi amma yalli tare da wal jambu sai yumi ago da horan ma ba dia ko mo ndo gonu mi tara wontum ba ko ni kala mo ndo gonu ko yalla gonu wontum ba dia har dia su kam tolli da dole da imba
0: ngila zoro harami karantu ade shima bayan done suro jami bula jami done bula yarwa ya sadana wakala dalil done sukuli taro le zan bayan da ji abita jirwa shi li tare le tubai ade lokto done nam don de kama stand da ji doctor kradan ande robayan sirin amma kawdin gofule ada karno

0: ngela zoro harami karantu tumangana tumtum pole ade afano akorade masuro paraskaram doni wacharen karaye ade maluk to ade radio amda waskamro lono mamudu doni suro paraskaram din zante tina de kala abisuke jami sodo liter letro wazana a sede taji jim doni korol lode da leza korun chasu shiran pirate lok doni numdon die sandia stana kalan paraskaram do ita gatin ade ma bali ta ya fanuwa ta naskumaro kala tajiro doni kamro sudin mata naskumaro kam doni litaro leza lita sha surin balan kurunchu sain na kuro ade ma zawala doni ta shi kurun lita ya amariya ya nyoro ci ma da kaltiyen sama andoro ben na su tafantina linye zawal mana da gota gonya kunyan assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da wata kaliya
0: wacere
1: kaunjo nda wata kaliya
0: kaliya sulai ya ja
1: ma sallama ja zara mana jengura ke cire
0: ngila ya ja zara uce kan shiro faraskar ma cirero
1: masha Allah barakallah an ji sadaka ruwa
0: kaliya sulai alhamdulillah kamar askar kaliya
1: mu don do san yana ce da sunaro
0: na'am
1: mai shi ka do ne na kun kurun zausa ayi duro nda do le ne mai da cikin da
0: na'am
1: Chisturi shima shuol kurado. Nolima chisturi mbeero olo no maa gambi okta dobe mea auda ni miro kuru norozo la da naa duno mea chuona di yu mea.
0: Naam.
1: Na gede deo karakara mea yu mea nda leni mea chisturi mea baada nda. Dokta ka upal indi ya gu ya usama leni mea dokta fandum rumba riyo kaswari kame gozo napchumba dole ya daya na ke musara kame maja. Amam soro shori keke musole ya gazi guloko. Amado na doyo doctor ka uya studio ngoro maro bula yarwa ala ngomna kare tira da ala bara su kili tare din bi amma kuma maro li tare zo le ni ma kula tura ran yoro da kuru a tira sarin di question question ne ta kuma zo ya shiro le din atu ma sai gura tunguwa amma li tare ga da sana da ni ne mun doctor na fata ran in kan palle isa doctor ta sustain namar da dina ti sadin auka sun gula suru kun zan ci zana sadin ne nan mu ci tun kutarratu waltu bali keru tarratu bali ko jaki tarratu da ko jami tar ko ake musu ga ya ai gare amma son ya da am so da wanda kurun ke musu da yo du biya ni au ba amma duk ta da kurun zau da ma su ka so da su ba kuru kala le ne ma le sare da doctor ke ji baro
0: na chare
1: ya kuma da Allah mar da sa
0: amin ya rabbal alamin ya cha azara nguro tike chirie daji lokta gonum nye bonum bonum da yimayen assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: wa chire
2: wala ali anda atkala asale
0: kile wasale alhamdulillah
2: angala umar habib nguro gamboria wa chile kana pora da kurun tinya
0: angala umar habib nya kurinyan
2: angala sama so bayen da sama fantuna a da tawde bayen da sarna shi taman shi kemusa litariare Shibia ya ankarami in kachara. Shibia litari de a lenimia doktari nyora suru ngalzu boom la goza awala angai bifi. Buraman ngalzu aya inda uzuwaro suru doni. Alla nyoro kurunda maro wajin. Ama yoda litari de awode ay. Shi kemus de ay namu munimia kamboso. Say doktara da ka doktara doni ngai ke litari de say manguso kemus anwala ka anza. Sosai manan gairo le ya zuzen kurle ya sai kilan zan masuro kemus diyan man doctor ya nafkata pandemin ya bpm diyan galjin boom diyan apiso sirin bi awdo ne dali tare sirin na rike masar ku so sirin ya amma o ka ga da zana da shi a le tare le nemiya wana su wasa arak suwai le nemiya sai sa la reta mi o karanga do doctor ishin laktum samana dan banna nemin amma shi kemus da bine le nemiya tinyiro a obia mai rusar ya tala nemiya kausa da rodro banyar a kiso sai isma Allah kam sarci da ke musu dole da niske din bai amma da adiya san maso biya shi kurun don su tuka man notu mai guduna da nemiya auro ne kurun ro da na da lenin shilan ya mi an gani mai waltin dare kuru sa ko sai ci da lenin kakkar da gwanin lenin ke musu ne da yubi are waltan yan galzawo no kurun mu wanjin ma ta gana ta are medical check up ya nira saduno ya da inda su ya le don yoro da tirana amma an dai kuya da biya wadan da tino le ne da mu ran da kan da ga wutar shi ma wadan ne gunyan da ne ne me latin ba a fiman shara ayin da ya saki da a wani an gannati a bo mana da biya litari ya din doctor tino sai a nguro goza ya sabia kamleja suwa putleja doktare mo njinma suwa da isha tsoro tina wala sire le zene duma kamfere sura na amma mana ne a doktare sai manyo zango duan tawaza ta isa mba sai awala ti da kullan da fatan sai awala ti doktare shi non ma sai bine tira sai ne mbai kauta tira sai ne mbai kadiri tira sai ne sai ma fofolta inda sai ka biya to kuta kura kamfere kurun dim kamfere tare shi ma mara da zau da kam don dim ala sai ran ne lewace
0: amin
2: dan ga ma ala anja an ba ma ala sai ya ga urzan gara kare
0: amin ya rabbal alamin umar habibun guro kambori tajibonum nye bayanam daimayin assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah balai man shau kindi mai rawalti is traida taro
0: na man shau nya kirnyan
3: alhamdulillah nonma nan mun wuri miya na shakuru ne mare shikuma maro le miya kosin alo le miya apiza to nyuro resisto tulin lenem na kuma biya te nyuro resisto tulin na ro lenem kurun mo ye resist gumna akawun gumnati direkero le jin yon namu munmiya na shado na litari gumnati e bulari e mastete mare liunya kunguna de aiso mukon hata lenum sero etia mimiya andina ala mashini nko tulu yamba lene leiran tulu miya are nyuro kurun numura ama nyuro yese are yon norma yo suru ala nkuru are kuru ala nanga kuru la yu kunari uro baktana de nera du uskuya ruwa sanari dane luke chandi risiti dane fiyo silenge ko tuluke eskenge luke diringe lenge pharmacy dia iran choru ko ya kurundu kwata kwata manera duya kiyer tuluri fiyuna yo chandi kala ya tendali ono ko warin gade ndugojin sey wasala rin ndugoze la gumnati ro sakin yo awan nan mun muni mezoro gana kala kama siyerin ade zuku natsu gumnati ru wuzu monjin nolo no ma apilzo bi alapton intidin kuru apilzo akon gumnati ro dere gay nolo no ma nga wo sursur jiri arido ne kawo se me krado ro yirai wa lore gone mare baro onjin clear silen
0: ngala zoro a ma show ngoro simare taji lokton de ba isina del ade ma taji harami karantu prescribe do ne wacire dina allan tajin maudu do ne suro prescribe din zande tina de kala abiro au abisuke jami so dukan bosoro taji kurun yum fera tade shi ma sandiro abdullahi nokla litaro le nam lita ya sandiya suro sandiro roturo taji adema lita ya taji bayan kadacina tanas kumaro kla tacirwa done shi kurun yum shiran fera tu note au muko lita ya balan taji kura da ma putude klandia itkayene andiro bayan sete pantina taji ala ande fanyana rowaldo kurushilan fetanya susu done engineer done ko nyam sana mali o ma balari paraskaram done wa chreda itagat kuko

0: au bayano shi Aisha Kabo Adewal Tukalak Sina.
1: Amwa karan hausanya yake samne mai ku samne bari kasu bula zarin limya ci kasu bula didin du hausero samne mare ainan karo haushi ma da goza feda ta kala zairo feda zai ya la zairo feda zai
0: kazi adro kata fajiri soide goti asandien clan ne shimalan abba hasan abacha dengo au shawariro hazina
2: gamnati de apiai awodoi nasha shimadin adatuna kamawade raksasadin ma tinro hernze zantin mare shidin namzu stadion sidiya shimedin sandiyan ganje
0: adudu kshananin fakare sandiya zamsna so ada aturiya kuradi ma au banaro so din so dia gretia tawdro bana adufutu sandinaro sandikshana adi faida 10 ma futu gananyi ladudone shi Nigeria adin tondin sa goyya adi tawassana
3: Jamidu ne fitina ya zamsun gaur zakwal zana maso done Madinatu camping da sawana maso adiye hallin ka sharu lokta adiye clan sawayin cirai Falmata Muhammad ce sandiya dalzu clan hawara lipsina
4: Dinaka samzu sojin suro camp done Madinatu Blayer Island Miskin na done suro camp Madinatu Blayer Island da sona maso die karu kutun za flesana sandiya suro kinga zawen ka sharu sana sandi maskin na gultuna ade sandiya yallanza ta dirro sa mewede suro camp gultuna aden kinga taina ka sharu sandi kazi sonin sana leloktu alan kazi ayeso sorin kazada la maskin na camp Madinatu Yusuf Saidu Bello chitia kafia in kuskaro sutu garuro gre to dazina andiro jawa asidin
5: mu miskine ande maskina dulin deso ayalan deso sanyande gadenga ichire na maba ngododun kasuno kurungodo de andi adapsana ngodo gultuna ma ad shawa taman wanyana sa inde ngawai kozuna allan iso gumnati andiro kakari china andia bulandiro kalakinsu amma kwa miso na andia kalaksi wene dawari la gade gu agarsay nambeya kazido ne surorin dayana ayama rongu dulin de maranta yaro lejumba kirmaduro akuru bana ayema na shagumnati laman fande
6: usuna wani shirye-shirye ne
4: adama fato done miskin gadero gaondeu sanya iyai laliya sadin basana gile futuin kininga time miskin sanzu pia kuluko uwede kuru fato manzu mualan karai fatima sinladinono
7: arana daya kam muna fama da rage
8: dina aduwa rasuwa ji aka zai jilinguru yan andiya miskin na amande soda himlan fandum briswa ejum molo no ma fandum kausai bumba fatima yin shimbe bronna sanya bunyi tai so sudin yo amma kirma da bunyi tai so ma adu kazi ya rolzna zurtali warin bai dai suku ai mace da jimba kurushi fatuma inda mamuwa da men bana da alai chudo rolo no eh rayena
7: inda Allah ka mana shi muna su
4: kampu Allah sandi miskin na gultuna ada ya lanza so ta diro sandi video we dai yin kara sana
3: ade ma jami dole fitina ya zamsun gaur zakul zana maso don
9: kalba ngalla kama din zina kaka ba sanan go wahala din din gida kuma ba na zina go ngoro ne ka ya na sai ba gare gare inda tun da din da sa wahala yayi to waje ciro man ko to na kara da kalwa kaka kala ko gani yace da ya buye yau tun da ni tarmi ya sai ba ba na da mamura da ne zauro kutun da ba da tun da ya da din da sa wahala ya kalalan kare din da dulu da ne a din ya sai da kan dan zo din
5: dan da ka tabla kirtoro sakana kuru adai ma boto jili gwamnati rosadin ne klan go bayan don rashid la fallo ne kampu gultuna ma allan dana dai andira kalaksuna o
10: kuma su yi kabir kar aulari turo kampu kaca mai lanan mai da anda tarza ike gunza shakan da ilarin foto an mai da lanan mai na bala da kan da ilarin amma dono zoro nan dir kaziya wallahi kai da kamar karwa bi kati are isu san maso jim jare zunguzun zun yiru alaman jim sai tinje maso tana dai banna zina dai kuma har kalaki dan zai lanan dikin dona yaro kadiyo ka so bi atan falli awa leda leda dina so yuye yuye ya da zai dina dina so a waso yan da ku yan da dan je lankare leda jiri suna tilala tilala are yana da biya shike na da kuya ta fara tai dai kamar to tutu tiye an yi hannu kai wa bi kamar waye da yi bon din ma wallo no ma an da zauro bana zai ya tsoro ne sarana
5: sande hijirawo ne kacha mai landa sana maso ade amdo ne muskon awa ade ma gwamnati aduro langurota na naptram za so karwai wurzuna allan da jilokto la murada mbeji amdo ne muskon awa ade ma gwamnati jami gultuna ma allo bana kondoro
3: Lokta da ne karwa duna arewa jinyen ayiso jemiso da sadiya sandu tenas maro kulanza arema kurulman za su ada fai troyen sawayin cire Falmata Muhammad Ali Hawara Lipsina
11: jiso me done birniyar wayan karangulan tondina arin karwa duna kuncen na wazinan na done fatwa kadda suro bulai so adin zamsina suro bayan da ne homa ni mete ku suro kun taw done me sadu indin findilu ko arakan na satuluna made flezina kala karwa kausuwa ade manjiya tondin sana suro ta jirwa done karwa gutuna ma ade sudin yan clan not

0: glazoro arami krentu da jisro paraskram do ne kutunum gule duro ga na do ne putu adata de paraskram do ne kutunum gule zol mana nan diro kanya ande abonu kura de ma kutun do sada ba yankwe ado ne paraskram kutunum gule kamlanta bawo kamzorte bawo a ofute taji waljin ma ade ma ka zero waljina ambe zero lono ma na shandon da jinye kladen bonum ade ma kutu da ba yankwe da jikladen sandenyen sau taji niske shi kutu ya gultina ma adatu anduro kuma ba le ari faras kram done kutun gulle da ita gat kikin da ji kwalak to banna to baro len ya zol mana da ka ta barin yen zol la done anda bo ni ma de san di mas per uskupal de o lar pal uskupal de aras ka super au super lar super fal o de in dis per lar aras ka de yen anda bo ni da ji kutun do sada ban kai da ji la da ji kwalak to banna to baro len ya zol mana da go ta barin yen assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndawa tukelewa
1: kelewa sile alhamdulillah ba layari
0: masha Allah nduma na jinda nan da boni
1: abba umar sai mana jinguro a jana rame
0: ngila zoro abba umar sai nguro a jana rame uje kan shiro faris karam kutum gulle
1: ngila zoro sai miya ngila fo faris karam kutum gulle ba layari
0: ade abba umar sai
1: ade kutu ri kala yama ga kala modutu wa yama kutu gana be kala ringa nan wannan yara kan da share kwani ke ga kai
0: na'am
1: a kuti ha mar lamar dun yi lar da yare lamar dun lifo yi lamar dun lifo yare aya mar ko da tati mar da bala yare
0: na'am
1: shi nan jari yare min nare lar dun yi suriya gi lar dun yi ju jami'a nan gam dun yi kwaye sun lamar dun lifo ya kirtu bala ko za
0: na'am
1: aya mar kam nan jari a dinaman kam gudu kin araka mere kare na sha kuma lamar dun yi kam so li dali tarin kurun samu ni lamar dun yi zarin sore de a wasu ma zamu gunati da suka ta fagobe dalin zuri kamalar da alame fu zana are kem zun yi kuru masalarin ba sai shara don ni tarin yiro yuye da gonin koyar fule mai masalarin ba yu adam aran dusuri mai da ma wanda

0: Gala zoro harami karantu tu magana tamtam pule done India ne adafa no kura de masoro paraskaram done kutunum gule an karaye ana done daji zol mana da walti nan juro kanyana adema bonu kura de ma kutundo sada bangui zola done an da boni ma de sande masu por uskupal de olar pol uskupal de aras ke sapara super lar super pal audio indi super lar aras ke dioyin assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndawa tukliya
1: wa sallu
0: ma sha Allah wacha kin shoro faras karam do ne kutunum gulero duma na jinda nan da boni ndawa
1: tukliya Allah ji a karwaro
0: kliya sali alhamdulillah kliya
1: Allah faras karam kutum gulle abukar guro sokare manaje
0: kliya abukar guro sokare ya karinya
1: awdo ne managa ya rin sare diri sara na ara bunyi sayan wallahi kama do ji batyare
0: gala zaron yura askarinyana taji abukar runguro shokare nye bonum kura dema kutumda abayang guma intanas kumaro gala duridone taji kuroro leza abunyi taro leza ni loktu done shi kwala raya aden assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam dawat kilewa
2: Yes,
0: kile wa nduma na zinda na ndia boni minu.
3: Darasan.
0: Nduma na zin?
2: Habibu nguro kalari.
0: Ngala habibu nguro kalari ya paraskaram kutu nungulebo.
2: Uku chifani mbea amdo biangawa ibomi lezina kwa zauru. Kino zari kwa egana la zauru kavya. Kurukuru mbeta ya zauru katala zina.
0: Naam. Litarin na kasharala?
2: Am salamza ya kwa egana. Wadan ya usu kana shar ma zaur suno do suno sili
0: na'am
2: dai sai am sai ma ri gwamnati sai ta kabla gajin na ko kodi kin nan na ta amma gwamnati wata sai ro kodi dai sai kana na'adi
0: na'am
2: ngala kiliwan kin yau
0: ngala amin ya rabbal alamin ngala zoron yura askrin yana habib nguro a kalare nye daji Dr. Gonum Adeyama taje nye kutumda bangwayin assalamu alaikum
4: wa alaikum salam bale alin da watakira
0: nda watakilewa de
4: ne asle
0: mashallah ntuma na jinta nan da boni min
4: gila zara tarera abubakar yarima angure tizan ne zini ba ce kuma da kamar malaji
0: gila abubakar yarima nya karinyan paraskaram kutun gulelan
4: gila zara da ki kutire kuma tarera ta rangawni ke kana akwai wata shekara da malama ne to ne kuma lamba to kungro da ko zina sai lamba ce kuma har motsa lejin audi generator da lamba ya zunda sariya da gikare ar kira kira ko hafi kuro suru da kana mare kira kira ko hafi da wallan ma lamba ce kuma ran zakiran motsin ba an bo sai fara ko fara kin boni na kama mara falala da lamba ce kuma ar suluna falala da suluna da lanan lamba tin da ran ne amma falala da suluni ma na lan lamba to kuran bai mara asanin ba putu ta kina da da ji bose fa ko fara kin boni na ka kuto kuro ne da lamba ce kuma ada da sangoro koron ko sala an bukare da ngwanin gire isna da kawunin gire duna ko jin do lamba to adin za na ma sauran gara ar giran gire na ko na ma yanin gura da yaran goto zauru sali ne kuma an ji an da kuma mar gire fala da su duna al ku je da ji ala an bose fa ka kuto kuro lamba to ada an za ta bari za ka ji bale hali kilan ne
0: amin ya rabbal alamin abba bukare rima ya bonum kurade ma kutum da bayankuma assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: o shekin shiro faras karam kutunum gole randuma na jinda nan da boni min
5: ngala abba umar sai walto mu ise
0: ngala abba umar
5: min ya bon
0: ngala o shekin shiro kan intimero
5: ngala zo bala ari aure tara ma ne ko sa kuma ti tayar tayar
0: na
5: a ci da ramado yin lamar alkaran da wuna da kawun gawo imam gawo ya nje singiya fato Ari man saya kuntu yanya zane zana
0: Na'am ade.
5: Ah kula shi za ta na zo sanna wa da tsawarta ta yin sanna wa ko ko sa shi ma da kolera ga yi tsanashi. Ah ko sa shi ma da kolera ga yi tsana amma ko sun aimar no yi ko sa da fita yir ta yi sana zungu wono. Aw sa surin da jirin da ko gwa guduna. Amma ko sun aure ma inda ci daram da ni le fa'ido ga ka yi yarwa ne su.
0: Na'am.
5: Ai sai yono ba

0: ngema
1: gila zoro harami karantu daji fule doni mamman barka ya fangautu mangila mbejina ndia kurnu zina kura di masura paraskram doni kutunum gulelan karai na doni zolmana da kata daji inya irang numbo num kura di ma kutum daba yang kimin. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Dawat kilewa. Mashallah nduma na jinda na ndia boni min
2: Muhammad Nguru Hausari.
1: Gila Muhammad Nguru Hausari faraskaram kutunum gulle bo
2: wudu mana ifani be ma tasha dambuwa e kalalan kalin bonu ye zalla sauna salin bulan kam no di kolba wudu koli tasha kidin be wurun go si kidin je tem be kam no na awonum ti ya lam pal sulon salin baba kalan gwamnati sulun mata ki go diya do ko ba
1: kare aye
2: kalin bonu ye zalla biya go da sulun tasha dambuwa yan sulun salin qur'an du sai no na ku go kuru fali tashan cirin da yango skillen jete yo mata kira kira godai ba
1: na ndu su saudin
2: duri sina na jin shori so sa sai ti kasu yan komza in kasu gambore in komza in bagaro tin komza in dan da national ma so ku kuta
1: na na
2: yo qur'an du sai no na ku gwamnati ti ti katabla amma sai ro garra da ire so ti ma
1: na kan bo soro ndu so soro din kasu ba soro kasu yedin
2: kuran kasu so ba u biya kamo je je an ma biya kamwa je ki murto ala ni kata kamwa ngai biya kamwa je san maka mangala ma sai ro sau biya tsatta ne na wa du me a sau ne du uwa ko sai ro tani ba du me ba ko sai ba to kira shi ma mata ki bane wala
1: ndu so yo ma dona din ndu so yo ma dona din
2: kamwa be ne nafka tana shi man tosin
1: nam kamwa ta suin
2: kamwa tosin kurkure ne tikwa ya ma sabta ta solution da sa sai karwa firin fitabka ta turon marmiya da ji aje fala sai yuro garra da nimi da tun marma
1: gila zoro Muhammad wallahi hausare ta jinye lokta gonum bonum kuro adema nye kutum da bayan gumayen ta ji harami karanto faraskaram don ne kutunum gulle kuna kara loktun daga na gabsu yayi ta ji zawal mana ada fal ada gonyan. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Ndawa tukulewa
3: kira tale bare gaji
1: masha Allah bale arya mananu indo manajin ta nan da boni min
3: yo yo bale ari manu rugo ki meri mana ko tun kake mare
1: na'am
3: da monjin ma gwamnati andiro mata ki ko duri duri tro lungu en bol ba sai barra ba asalan no ni le ni na bol ba sai kira sukti man len di za ba ari andiro duri ka ya ta ku tayar monjin adatta
1: ndara nar
3: kurang kurang kurang dia lungu lungu lah tu di bawah bawah tenggi.
1: Nah, mungkin kurangin.
3: Di sini nak

0: amduksa uzina annan kadro ndwa ndwa na so sro lamar dogo nere wakure ade daji shie notun zusutu kila lamar ajela na awoga de gede kada amso shila na kida jenna koshoro
1: samno doni amda buroku funzurtulu e sonda sana maso isa tupsa sola sha to soto zai mad kaw ya kro ne jinno no daji jamido isa klanza sakana ma ade sai ye fikirin za ilmu za sa fofalten ko zukan da doni amso soto taylor dan zai ade rodono sakin wada
2: Larde Nigeria la mankare yedaji larde Nigeria kuradi malado don shin ya sayedaji larde Nigeria kuradi malado don shin ya sayedaji katkadur muka sakana klakla kulne na shakanda ne daji la marape amboci ne ade ladin saye futu ne daji fedati na shakanda ne petre ada kuradi mafutu ne kungana so na shadu ne daji la marada uzuna maso da daji sadinin sai gultun zambe ma klakal don sadina ma da saya taidazu banaji na kla futu ne daji saye Kalau petire allan feda cenna kau na dan sarun dubi indina fini larenna kun cenna. Hawa mama dadu main doro benda suru. Mustafa Gombe Sharif, aile bayanu.
1: Hakuma larde Niger da guljin na tawashima ma adu kolzo da jikin da don shi ma konne so akurade ma kanda kasuye so kanda don shi ma nyama sidiye so shalam feda tenne adu larde Niger robana jina da shi ma to no so na shado ne creator so adi wono premier minister larde Niger shi ma Ali Muhammad Lamin na zanne she bayan na cina guljin na taman don shi ma mato toro so na shado ne kanan zirre larde Niger adu ganala faltuna wono adu shi ma faida don kanan zir na shado ne pipeline na adu na zana ma adro wono daji kunan zu ta dur dollar Niger ka ta don sha karab ka don shi ma wap kolan sakana ma adu kol zu daji kan daro ne kasuye so na sha kanan zirre lard Niger adu suro kasu don jinai adu no sha bana jinuno kuro hawar gade amra lard Niger so to na ma de gul zanna cira kanan zirre shi ma jinga deb gultin na kuro ade ma abolo yu gultin na adu sa denono muradun za kol zu birni nyame adu na sha don feda don kanan zirre adu ta dur shi ma barmil miyan fijo luko ne na adun sa dun din findi larin ne adu no sanai nono daji tawa kate dun share ma karab ka dun kala lamar ka nan zirre da zana larde shin wai adiyon ne isa daji tawa rurup ka tawno kuro amradon larde Niger ade sai ya tawa don buro shi ma kirmai wurusanin sadun findin yakin ne sadana ma ade shi ka sassani larde Niger of masala sudin bawun zawa da wada
2: Lande chache rowelcha da jokto alla dinna musulma so abotina kla da ji halngla modua diya kuradie ma ala rowelcha dinna shimata nasu kla da ji dawari don gumari layaya wuzna di lanna yokto den kam yo zulhijja alla na kam ya shem goja zomaro gla ariye soro a shem den yumara faide zoro kombolin tasuru ajin den da ji kur muslim ye dinna kla di ladena goni Hassan Umar Ali andero futu den daji ka araka suro kunta den zulhijja Allah din manajin da kurin yau
3: ka ummiyo shima mare na mare da ya kala da garabtin ba kamjin ba fuska sasan ba krami kamjin ba da ya kai landoni shima da sitiya la yanzu duwaja da Allah da ya kala da garabtin ai so shiru zushin kuro awdani tidin ne ngila da imma ada ka wudajin da kam me ko wari sirin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar wallahi alhamd kam min guro sirin sawan lejin nafsuna buata da mudaran guro sha'aru a wudimin nan gilan zare samu sun doran karajina karajin kam karajima da takbir ta'zim da inguro kam da sidin a kur la yaje fandimin rowallo ma da bul fogdi ayro yi silma bulla fandimin shi ma zorun gulawo kur la yaje duwa nimin rowallo ma tangadin zai ru ingila a ha shi mu so tulurum so nun kon ga so ai so ngalala kai so kullata akai da sha duwa mai shi ma abdullah
2: yongo adela da na shekha hasan ne she da ji wata sidina kala a sham da daji yum arafa Allah din na kulin duwa so zumzuro yongo adela da na she botu kambo gumsuna na shirin arami musulma sai ro kulle okto Allah na modua maza kala ni da wadin daji lardiye ro wono fanyo kaulin zusuro mikro da daji muhammad mustafa mainuen
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاصة يم عرفات داي وركمي أشم زمجين لأن أشم عرفات كامي زمجون رول رما كمان دي بيون بيكا ساقودنا يفوني جيني أسام ما كمان دي نيرو غاوجين لأن يم عرفات بني عرفايا سام سو كمان دي أها أمسا سمين da kam sai kullun guro tasbiya ah tahmita jalala guro amsa yasare yim shi ma da yim kuma da rahman zu amsa rasul sai yim shi ma din zoro iblisa yi ngeskinotin tarwana ngaro annan gadar wadi amsa yi surwai zanin her dinya laira lardaza san masar kullun amsa ala ngoda insha Allah
2: Karantu ndara swani na lana dera ramde hawarande kuero kashe kaukera nyisembe chin.

la zoro harami kurintun deso wande nende akan yes degozi indara son kurunu inklamita fiskus kunu da uwa fel lanzu FM faraskaram de temtem faraskaram do loro me maududo nende ro kladin zardin yendu nasha do banama kura am muskom balimin nasha habu bilal almayno do ISIS ya de chifori sa de nun askara lardu Nigeria ya askara lardu Amerika ya so daka nasar sa sha lorzana na ji kurwa dai mafutu bayan do sawa da cida shi tima lawan manguna ya dau hawara an zai nan diro kurmazuna din yim larafa ka kunta men luko un in dau do me sa duni findi luko ra kin yin kurar lar America Donald Trump min notna ma dai she warak du dina dubte social media la notna ma din au adkai da hurma jose an diro bayan so asin na kurwa dai ma na sha do au adkai wa kazuna din au kada anga wa za na ta no so fato hawarta te la meji yim ka kunta we me tulur ka ta do me sa duni findi luko ara kin sha hum angli notna ma dai askara la dina jira ya san dai so lu bayan na san na kwado kuma gulzain habu bilal almayno ka de sa duni findi kodiyo man sha lor tana so sa bayan so asanna yole harbi kirtin de so admaro non di lofar skanum dun notuma na sha kumbali na tana so na sha ndi fo so asunna zo meji daji naftu ndo sa ya sa yo bro

0: glazoro harami current in this one den ya kan yes dey go in daraso current in glamita fiscus gunu da uwa fellanzu fm proscrum de tamtama proscrum do loro me modulo nan diro kladin zanden yan de banamado kura am muskon bari mina sanda icc lan notuna ma de kwa habu bilal almainok de najaro chiforisa de din kala kildo askralar america ya kuro ade malar nigeria kana sarda sha lordana daji kuro ade butu shatima lawan mangunai suro hawaran zain ande rohun mazina din yim la saduni pindi luko arakinin kwado kurallar de america Donald Trump me work do dinan dubte dun kun mazin la din su ande rubayen su asinna da jikuru ade ma wa adika iris narin awa kadanga wa zana tanaso ladde Nigeria irin kura de ma yim ka hukunta we men lukot luri ka dawo me sa du ni findi lukara kin ni pato hawar tarte la shahum angali no tana ma de sandi askararo ladde America ya ladde Nigeria de na cha do kuma shi kwa Habu Bilal Almainok la notuna maari sa men indine la mbadi dana di sa diyo sa di nasha din sa sonda kena sarta lorada chipori sa di din so sa roza warak du dina dipte lan sa di tardana la jukuru wa di maso lorio foras karam di din nandiro kutuburo yi urma kena di komuret bulama abiso imbeji ambasada baba gana usman awne imbeji bro kong awal men andi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa ndi asa
1: yo da jifuru yo nashado adeyi kuma yo akairin lardu Nigeria idan nafsa sandi am askrado lardu America.

0: gilla zoro harami kirintu inde so inde nende akan yeste gozi inda rason kirinu in kilomita fiskus gundu da uwa felanzu FM ya paraskaram de tamtam paraskaram dolo rom ya maududo nende rokaladin zande yande banama kura ammus kombali min ya sandia ISIS lan notuna madu kwa habu bilal almayunog du askaralar amerika ya askaralar de nigeria ya so inda kanasar za chipori sadi insha lorzana ade futu bayan da shetima lawan monguna isro hawaran da yandere lubsuna din shi yim zuma ka kun tawe me lukon kun taw do me sa du di findi luko arakin kurallar da america donald trump in notuna ba de she work du di na dubtelan bayan nada ita gaccio sak andir bayan soda sirna da jikuru ade manga ba yanzu yallan mana kada amlar da nigeria amdina ya san maso sirna da jikuru ade ma soro faras karam de din na shado jami am notuma na shakumbali ne na shado an zulifa wasuru na makomurad bulama abiswa ambassador babaga na usman auna ya andiro bayan kamil losa dina sande futu awdo wakajinna kurwade ma waragdu dina dubte aw fato hawar tarte da gultin yum kaw kuntawe me utuli kuntawe me sadu ni bindul karakin sha hum angalin notuna ma de askaralar da nigeria shi kuma kwado bana ma habu bilal armaino kare sadu ni bindul ko dio man sha lordana so sa salu mana dana sande kuru ade ma dare da jiram din sande bayan dosar na de kam du sun zai fal kuru ade ma sandi gade gade waljin sosa bayan so asa da na kuru ade ma kwami sun na shado fata wartar te sha hum angle not na ma de shi na shado shi kwa habu bilal almainu kada na shakka na sarci porisa de din le za buturum da sa na risa me din ne de bari zana da sa de we de ro sande awada ita ga cha sana amma da ji son nai da dare da jiramin andero lorom so majin kusoto de kilwan ande akirin sano gela yo da jidare da jiramin gotai da zu lamar lardin Najeriya a zirifo ale na kunu gojin nakara ko ade ma lardin America ya isa lardin Najeriya do askrada banaza tsariwa da kriyu zai sana ko rukice zade duwan duwa na so a her raso di sana ko lardin Najeriya ya kamaro kazirin kasharo a wa atri kuro min notu madona shakun bari ne tanaso na shan zirifo a surna irin abiloro mawara
1: a tawro lorom shuma har am suraye da modwa andillar da je da madu adiyan da ya kuru shi gwamnatin Najeriya da proactive powers shindland da zu a wajiriyar mara wanda kwalda shiro greza yi shi ya ci zu da zu a wurin sadin masu da jiyo ba da shi ma wari shiro sudo na lan chat lar chat ya da soja an zafi wa masu da yin kawukarin ga yan lezana da a wasan na roma girza saudi na rukuru an den na lan lai zaksa so ga a nuliya da kamza kwada amtoro lai da batti am du kwazane sa a wala ayo ma radiya faidanzu ayo ma kundu so dai ayo so ga radiya faidanzu har na gare man sandiya zana sa yazo ya ce nan a tawo ya sata a wanda mu waye so mu wannan din sandiya sa san yin wallo na ma Najeriya da ayo faidanzu so ga an zu da shi da so ba zan a wanda shi ma har kam Najeriya da ci za alar kororo da zu adu basgeer wallona ma abci matala Najeriya da digal sana bawo ala alanguro din
0: yure na shado alanguro kurwa ne ma IBA rumin na sha cina manzili fo soida sandi am kare bulla kala kulla kurwa ne ma shi ta sore lorom sudin bawa
1: a ba san wato shi shidzo dimiya a rumar ya dimin ni a rumma shim ni min rumin ma hanalan yim attack kondu gara sadu komandan siwo kondu ga yace ni na sanje am america ne footage zan sorna sanjiro guzar da wartanawa bana yace sanjiro sodo awul wajin na a da ruyena ta dare video sulin shit so dai a pima sarem bawo ai mafulujin bawo lokto banna shi zam nan jira ya kriyo ndir masororin sasambe dan farambe a wado mani min sadu kwata-kwata ba wasu ranar da
0: gila zoro harabi kirti da so da ji alma sana da brokin awal mai sana da kundi mai don dukkan turo diyar waya mana da furumiya a biyu wa kazi faraskaram daidai ya kusa ta daidai fito an daidai bayan da asar na da nan da su muka rawi lankirin waro wanda san duro da yadda su kalli dole ne filayin da tamtama kirin ya isha botun da su a birnin yayin kilewa nan da ya kirin sa
2: ƙorno fatan da laifa yaro na wata ƙura an kwanan an da ya kwanan da ya landa nan ne fitina

0: dufi o aukin dite a wala da na sandi la ni rokin taw da ja aw to le nan pan ni rokin ba le nya su nim ba ko ne ra dufi o rokin taw ko le nya sadin ba aw ni ro gamna ti sale ni ra dufi o fitilo tin ne kin taw ro sadin ba a wala sandi la ni ro wala no ma du ma ra sa ki kamar ga yin ba de amma sandi ba
1: kama marar do ne sandi yedu ga ana lamar ci ma do askuna ya
0: a sandi ga ana ko ya sale ri wura ne ra dufi o yimin ne mwanzi nwa kaupenta wadara awala sendi roja ango shari anera duhu mewata ili ni awa mlaje sendi sendi ala usma gandati mbea ala usma ala usma ala
1: usma
0: ya ala usma ala usma ala usma ala usma ala usma ala usma ala usma sendi ni mbea wajiri ala wajimba kwa hampa ni mwala kiyaki mwadu andi ala andi ala usma ngana kili hasi lenzi
1: ami ya roji ngala umara wabipa wa siku njana lokunza gozo faras kamdo ruptana kurari maandiro kawli unza abo entro kila diwala wa imana doni bono ruptu imare shima super usku fal diya ular fal usku fal diya arasku super ngo kamla Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Balai gajin daru da kalewa.
1: Daru kalewa de.
2: Ya sule Umar Alhaji Ahmad Marajin bazugum.
1: Gela zo ro bazugum na ushe kan shoro fa mawrun da ya ga ma tamande mbeji.
2: Mawrun dan ga gela ro ga ke fangi re ga da da na ku re le zuna
1: ai. Ah paraskamdu hakwa nam ga na mawrun za ku dugo za churo. Kala ayo doni shi kuna jami a dan gawan gellum ne kanum goro faida te ma shiro na sarana money laundering sai mbeji alama na kuna la jiri gwamnati la nyiro a wala contract ko tinado nye suru kuna de abu kuna da ma kala dan bonum cela shi ma da dimiya ya gonum den a wala halkala mai faida to kuna la jiri aha ayin so ayo de kala na doro bayan haja
2: Ari shi mana so zoro yarwa da zamda Najeriya zamda ma gartibar mai zura alaga ji pura talakman ar masura ai ai gwamnati nono maro so sa o san ga ya control su tri nai yiwacin wa kama ya nya control kuma tin sarin bawo kuna da Samuel da gare da kalakta ai example nura yikin ngoi ka kama ro gwamnati nono control su tri ba kam na ma na bumuru ko ya da rawo bo tri na wala sai ne kuma wa nyaro kona da samdu le nono matuna ga yar garno guja wala le ne diyan bawo taw ga na sa no baturu tri gwamnati ande ma jin ande babala na kaje ko le na fa ko je wu le ne le ran gwamnati diri ne nan ja ko ni ba sai har zuftu da je ko le wala ta zo ku ko le ai ma wallahi kuma ro wai gwamnati zulum do wai kwatar cin ma zai ka tu tina manga zai bawo ku wa to gwamnati nan da shi ma zuru wani numara ci Bana zimbe ma asiru tasuyen kasuwar su kontrol kan kontrol sai bana da ci.
1: Gara.
2: Ai girol ma tirin ba wa shi mare.
1: Gai.
2: Ire kana sun du so kuyi ta liftina. Wanda gwamnati na ma an ma aure lir da banda zuna male gaji. Tun laftu gwamnati a bata la a wata ni kamaro me. Tun laftu gwamnati a bata wo mai no ngana mambe kamaro wo mai no ngana mambe.
1: Gala Aba Umar. Ta wana ba wa bayane dai kararo kara da ji sone ai doctor ande musko abin sawon da ji nalan
2: nya nyari wa ngara wararo ngara maro
1: gela askur ngana wararo mo kana waye ni ras kin yana doctor ma gonon paris kam da botro da ji kranto botro ni umar alhaji ahmad alan tiwro wa mana da krab da nya kur alan paris kam doni hakko dai darram duro koshe ta magana paris kam shima dai suron awarun zane tana mar gana ero sare so a ton nan tuman dia mpg da ji gaima paris kam shima da bulin sarra im larafa chai dai mawa kuma mai alanda rubcho ma chai dai walte mawdo bulin saran ndiro ku dai tagar kiyen karantu su suka sadon injiniya doni lokta dai konde so hafsa andan dia foxinar kura dai ma nayi do lokun da gono andia faras kam shima nan gabaro lokta tagar kalmi ma alhaji gaji mai du faras kam da wani ke tagar ku ko andan andia selokun da fuya kalewan to sun yau

0: nga niero nda wuyo be kanan ne kwero
1: kamra ma namji war ma namjin at haya arwa manaduro amma nyari surure ma at
2: kamra ma namjin wal ma namjin
1: ya nyari ba ta mazana ya ragare be
0: amma na da surun mana kanan ne kwero kala kimi misal longo kamma da kujiri ro arde dinai arde zantia arde inza arde maro naro nazo naro olono ma kamma na rama so ko le di yoji ba are nyari da mo diyo
3: are tawon
0: dinalim ja gare gabci kamra ma ya nabci kam wan ma ya
4: are ya om da naro nazo
0: are ya naro nazo yo
1: zirte bune ya arde inde ngaji ko ta ko zana
0: are jiro are marado sahi eh da ba ma sanyiro akwai ba ma saro kwai ba ma za kin da men je
1: mashak mendi ne gozo
0: mashak mendi
1: da waro kin ya kimi ce
0: kin ya kimi ya yo koro de kin ya kimi dai malmaniyar kasa da kasa da kuduro zaka da zuzara
1: yawa
0: kam lan suri ba
1: kamlan suri ba suri ba
0: kamlan suri ba ano mana da tumoni ano
1: kamlan suri ba
0: ano
1: are bultu kalanjezo
0: bultu kalanjezo are gijawdo
1: are gijawdo
0: are gijawdo kamlan suri ba ano mana da tumoni
1: Muhammad
0: Kamsulo
4: awon noni mi nonwe ngultuma reta elbu
3: kai
1: marshadna
3: la wodi may nonwe
0: marshad kai la am patir zor kanya
3: ah wodi may nonwe
0: la kole
1: dara jamiya shan galaw kware bobor gulmare dewor tu gerne
0: a dewor a jami sor mare
4: bura guzna mare malma kura kura
0: malma kura kura roza zuza empato la nabsa krisa nyai
1: a krisen
0: yo kudu tada e kolti kame kolti kam rashidi ma kolti zame na la koy
3: zame
0: la ko le na potero
3: zame
0: wadi duk zame cinye ni de ak dai korokinda me jet
4: oda
0: Muhammad Kamsulum
4: kai buray mai india da wudu kin awol mi da
0: yo ni de kin awol mi amanam kin awol me dai dingo koro dina tura duno
4: diata ma kujo
0: yana fane diata ma kujo nir kamilo zamu diata ma kujo an ma aro za su sana dina tura de diata ai da nyari mana dio
3: skapsha are male dina tura
4: dina tura da diata ma kujo are ah tura de kamaro bog bog bog ngai kollata do diata ma kujo
0: ah
4: dina
0: da yayin gaida maka jiyo
4: dina da
0: da
4: ya masa bayan da ta mone
1: bayan na re kuma shi tura ya maka kalma re dina da ya ta maka jiyo kulta re ta banyi waje konga rashidi are marma china are yalti mi tura yalti mi
0: are
1: da ka kam kwani are mare Allah no da ya an gaje su ni are ma di suro
0: yo nalar kum na ma ho da ero bantu yalti mi bogdi mi yalti mi na shi ma kin gado an ma kin gado an ga na mu Allah ya gulja da mare aurul me ala ya no zu amma sha kala zai ma jin gulde
1: are ha
0: shar bogdi mi wurti na le za an zula ro nan zula na wala ro so ni da adama ta dina
1: tura
0: de
1: dia
0: ta makujo Muhammad Kamsulum yidi kakallo zamu wa Muhammad Kamsulum modaji
3: ngali ni afar zakir faldu kon
0: kai gure yayi
3: gure yayi gure mata tallo ko ya
0: daji kuro ko yin manshek
3: na'am
0: kinda manje
3: kware kiri an sire kwen koro kini ndi mere woreche ade
4: wane zo zi
3: ade bale
0: yo
3: koro kini ndi mere
0: mana de tamone she
3: ayawa
0: awo ajab kata yakwono mana da tamone awo ajab kata yakwono
3: awo ajab kata yak
0: awo ajab kata yak
3: ajab kata sori yak kana mangayin ko zan Allah ai ajab kata yak
0: wan shek
3: na
0: awa ajab kata yak
3: mamat
0: Dura shi bulai shi
3: kanda anje.

0: gila mashallah wakratu kama andia karantaro bate mo wolo no ma para scrap doni nduklawe ndara son kala mita pesko uskon no da uwa fellas e pe mena no ma kanto punuti jani kondo wana ndara para scrap da itaget kechin suro balbal ndi para scrap de lan manshak ngoro ganga marembe ale ma ba masa ti jayembe daji kuru mamad kamsuli mbeji tay danye na jira scrap yana daji kuru ngawa de lan koran di falfalle men loko indin la azab kata la azafi la ikr turo ko le manshek
1: nam
0: ni lan cinye kinda minje
1: men tilani
0: kin men tilami nya ma da ai
2: men di ne
1: go men tilani mi sai mi ra
0: da ingo koro are sheta moni wono
1: yo
0: ah kai ma shida buturo churko
1: nda go sheta ban
0: chirra kaza duwano chirra kaza duwano mana da ta motu
1: chirra
0: kaza chirra normal yo kaza ne normal yo
1: hala gama are chirra kaza
0: gaga mari naske riya
1: chirra kaza
0: chirra kaza duwano man shank let go ya
1: chirra kaza are
0: chirra kaza duwano
1: Amasa
0: Amasa chimu mushi
1: Amasa anda tamoni woro hadi chimu mushi ngana kala ro tarotu
2: woro
1: diyar
2: chira kazar boto kamazin mangrawo
0: yo kolimia nguwa je
2: abi boto kamazin mangrawo
0: ayro le boto kamazin mangrawo
2: kazari numa balimia
0: hadi
2: yo chire
0: chire liman
2: chire liman ne kurkatu ma katunu ma meya
0: yo Mawar kamzulum.
2: Yawa,
3: wai kamzulum. Amma sai gulduna dai bato kuman zai wangala amma cirra kaza da hata ma ingala.
0: Gullum la ya. Aha. Kana ne wai dai.
1: Da zo ga kana.
0: Bato kuman zai ingala?
3: Are.
0: Da hata ingala.
3: Ingala are.
0: Da zo ma za ku koro dai digi.
3: Na'am.
0: Na ne dina.
1: Da
0: ai. Ma shi gwatu zai zina.
2: Yap. Da na share wa ya kirturo kolle.
0: Kirturo she kolle. Yo she kin dimi ro kirturo kolle da. Cirra.
2: Kaza.
0: Dunda dirta moza. Awa sai an ma sai ga nazuma dai. Yawa. Sandi an dirta.
2: Ani tire mari.
0: Yawa. Ani duk kilti tire. Cirra kaza du. Nda ta moza an diro. Bure ne dai.
2: Bure da waya.
1: Fare mari.
0: Fare digi. Suri bari.
2: Kare
0: kamlan suri ba kamlan suri ba kamlan suri ba na sheta moza da magana kabwa ya lan ka kadba ma le zakat ma dai ba ma sati jai
2: yongda
0: da unje
2: yo kuma kin urunda uskumi horashe
0: kin uskumi anji kin kin uskumi mai anji runda kin uskumi kin uskumi kin uskumi kin uskumi she ngo manala aje bala shango ya arde kiji yono manat tumone
2: arde kiji da ga munu kordo wa na ku ko shuru amma zo wurin da
0: zo gire arde kiji yono
2: kam zandara kiji arde
0: na kiji de arde kiji da mare gulza
2: mun
0: kam zulum
3: ala ngalatu butu kama ko ariula zantu sande ariula zantu
0: ma uje liula
3: ariula zantu
0: mun kam zulum kamelo zabzina arde kiji wono kama ko ariula zantu wono ni ai muhammed kam zulum mana ate
3: are uruzinya
0: uruzinya awda kala kan mabede
3: are uruzinya
0: nduririyo
3: awoda ariula magana su uruzin
0: ndudun ndun za surunzan
3: surunzan na shi sha kamuda kwada so awanza so
0: ndana
3: askrada
0: kalakilme ya lamarin dai
3: kalakilme kalakilme
0: naptukujembe ah dinara kizo iba la mazare akwai rugumiya liulado liulada tinyin da so yin
2: da so yabi awara garara garara
0: askrada nyari dai leyo Dan nafsu mana anu?
2: Kau kurin yari. Saya dari suruh kamu amat nafsu mana anu?
0: Yo.
2: Adi ada orang cinta.
0: We wang kamu kalau tembus.
2: Adi.
0: Aku tu.
2: Ani wang ni kerjanya. Adi kerja dai.
0: Biar surat yang awak zaman tanah kulit, ada kerja kulit, kamu lari, fikir zaman tu aku kulit ya, kamu lari dah luar kulit.
2: Gua kulit.
0: Aje je luar zaman tu.
2: Luar zaman tu. Dah awak zaman apa yang ni ada, kamu ada kerja ni awak kerja nangkis.
0: Macam. Ni kurumin dan cahat nafsu mana?
1: Nak ama kamaman zirman.
0: Kamaman zirman ya. Buce mi zilaim di sana. Buce mi lan.
2: Kamu ni cemi ma? Cemi gini. Cemi di sana namjini ya. Biar kamaman zira sahnya. Baru mau saya kenjala yang dosa orang mari. Dah dah kamaman zira dah dah buce leh. Pihut nafsu biar hari ni kerja ni awal. Hari ni kerja ni agak ni agak jera.
0: Uche.
2: Agak buce ma.
0: Muhammad kamu silu. Kenda menje.
3: Kenda army orang.
0: Kelar me dia rendando. Yo, shengo manala. Ya kedukono. Ya ana kedukono. Ngana data motuon. Ya keduk. Ya ana keduk. Mana data motuon.
3: Ada saya Muhammad Kamsulum ya da dan share ya shake
0: ha masha
3: kai share zo
1: share buje zo ade a share mu da nayi din na zo
0: ade ba mu Muhammad Kamsulum zamme biya
1: dai ko le ba sa yi zafin da anjiro
2: nan
1: ma kakin
2: da
3: ya
1: mu sa rai ya zamne
2: nyari shi ma hutu nan wani har alaman da titi bin kara
0: yawa
2: ya kir ya na kir tana sore papaji Ade wari
0: ade
2: ha
0: ah dazo yake
2: karuri den da kuru ba sura tilmu manaja
0: yo
2: kuma ade sa kwat kangama timi zakka ta shon te lima re
0: ayen ya ayen ya rilambe ya soron
2: ah ya rilambe ay me golimiya we hutu
0: zamu made
2: zamu na dun made timi ware ya kirgiya na ka ta sura fabajin na re
0: fabajin ay golimin tara sura du kurin tantan mauno
2: ade
0: sharti bangana da ade ero legend to
2: de
0: legend je
2: da
0: na bal nafsi
2: sama ciri wa mare shi ma zakata shirdi da kada shi suran da je shi
0: yo
2: talamu mana jo
0: yo kinan ga koyar gumenda
2: kinan ga koyar unima da ya futu we nyari zanar da biya kam ga nawa yeltir maya
0: yo biya kada
1: wani na wali nafsi
0: nda Muhammad Kamsulum nya kurumin mana da ay nyari suron go yayi kidig ya nayi kidig amma tara surai da
3: ay amma sai ba hutu gultuna da yadi ma
0: diyo tawde je ni kanja da kare wasu le ina mumar a tara wani a wani suru guda kam na ajabtu ma ajabtu shi ani tara wani yadi ma ya tara wani yadi ngai sai shi a rumiya shi kidig ya zai tara ya kidig
2: amma shi Ini karu kan ya busa mission dia.
0: Yo. Gila ada baraz ke tiba ngana kwa koron di fatu ironyen.
2: Gila.
0: Kurutu dia tiba ngana zawol. Jezet. Da ji zawol da sifur usku fal diu la fal usku fal diu arak sifur. Tamiya san dia o zero ko lena dia hisabse. A koron da gade beyen sorin. A san dia tamin tamiya sarana ndai sai ya tamin. Sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifur shima zawoldo da jisa fanduga wea sundwa na dawa da andira ben guno suro paraskram de lan marmane do ni lokto ala nafsana andia sandia rokoro paraskram de itagat gende sandima manshek nguro ganga maria ba masa atijaya Muhammad Kamsulum uso kasaduro ngobo to burai gana assalamu alaikum assalamu alaikum naam
4: Wa alaikum salam da wadundo.
0: Kilewa de.
4: Barka alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Ari bula Muhammad Gana mana jin ko kimere bu mana.
0: Ba bula Muhammad Gana go kimere nya kirnyen. Koron dia za mo min la. Naam.
4: A ka kembe ngo kuma ngao ka kere dai ka lore kurkin baringe.
0: Jungla nda ka anam de kulle ndu zabcin.
4: Dilo dimbulla.
0: Naam nduro.
4: Muhammad Kamsulum
0: Muhammad Kamsulum
5: ai korodo
4: dulo
5: adumbulla ai manum
4: ainum gade zaw
5: ainum gade zaw
3: nam
5: dulo adumbulla on
4: dulo adumbulla
3: ah dulo adumbulla dulo rife dulo zaindi ma
4: are
3: nam
5: are yono zamu
4: are nda dumbulli
3: dumbulli shuru nzuro dumbulli zain
4: yo dulo rugun zaya da heri zaindi dulo zain
3: ah are ma fe indi dulo zain
4: yo adumbun dulo wolo na indi dulo zana inga wala nda ikwa holdi wonta she
3: dilo
4: da
3: da ngawo da
5: kwashi
6: ngawo da ta kulza
5: bula goyi
3: are da
5: yo ka da zamu mi now
3: are
4: bula modu da gule
5: bula modu korondi ko lena da folli mana da tamone kamlan suri ba no
4: butu kulanji sendi
5: are gi jawo do
4: yo ada kam ga wor kolutra
5: yanda kan di mere zamu mina a ba suluna kam ga wor kolzura mu kam la kurgara assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wa rahmatullah
5: nam duma na jindan bom
7: o mai isali ngora kati kula mai lan
5: isali nya kirnyen ndaso zamu min la ka an mbe
7: an da ka go ka ke nda fa no ya dai ka ando de wene borigor ke
5: nda ka an ndu fa nya ndu zaptin
7: ah goro jama am ga ondari ye guzai goro jama guzai sirero ayin goro jama sayin so jama do a kus kai so rawan do no amara bawa yanzi bi rawan yanzi man bi no ande mar
5: ai manum
7: goro jama de
5: kus kai so rawan do
7: ah rawan yanzi molduma
5: rawan yanzi molduma zeno
3: dunyo da suro kus kai so irin na
7: ah
5: sala sala ndunyo zabjin
3: karawo yana
7: biya ah
5: ndu zabjin
7: o shek yoro zago
5: man shek
1: nam ma da ko ma ngi hari karawo
5: gari au gor jama doro kus kai so rawan zudo rawan yanzi embe yo no rawo kus kai yo no
1: karawo
7: yo ah ngala kai da ma
5: ka galla da mu ka da da mu mino
7: ka da da wange
5: yawa ka da da ngon di kolle kamlan suri ba wono she mana ta mone no
7: kamlan suri ba ah ari ha wurai kana
5: bulayim
7: bula da roi roi ya da ngala ya
5: kurai yo go walli
7: yowa
5: cirra kaza aduwano
7: cirra
5: kaza aduwano
7: cintu cintu na tantu na lai
5: cirra cintu cintu na tuya batia ngila njira ya izali kaza demo ngira skrijera koro za mu parwa pare kai yesa
2: nyari ga karwero no ah gwarja madu
5: assalamu alaikum
8: wa alaikum salam
5: nam
8: Fatima
5: kwa lote wanaji. Ya Fatima,
8: naam. Oraide
5: iki. Ike.
8: Chapuma au chidumu mono.
5: Cha?
8: Chapuma au chidumu mono.
5: Chapuma au chidumu mono. Nduza abjin.
8: Mawad kamsilim.
5: Mawad kamsilim. Au chidumu. Chapuma au chidumu mono. Mnyumaza amne wono. Aymanum.
1: Chapuma.
5: Aymanum.
8: Chapurma
5: awo chidum mono. Ai jawon zamana nda la ku duta muze.
3: Ah da ya ingo.
5: Ku duta mu.
3: Bande ande me yal masaro ikana.
5: Mamad kamsidi.
2: Koroda zauri chapurma
5: awo chidum mono.
2: Awo chidum mono.
5: Mm.
2: Awo yi awo ndu zuwa korozo ala yono. Korozo tarkone ya chapurma awo chidum zuro gudoro.
5: Ya ba diwa kredi ni yaw
2: ya ba ne kredi
5: ya yawa ngo manje
3: za metre yo
5: za mne wono
3: za metre yo no
8: ta forma a ti dum mono mantar koroze wo su wono
5: mantar koroze wo
3: na koroze
5: yo na dai gurzure de shat forma da wachuro
2: koroze wo su
5: kor ka ne zamu mina basulu da mantar
2: koroze wo su
5: koroze wo su ai go to isha
2: korar
5: hurda ah shiya mana shiro guzuna mare hurda tumi mare
2: tumi
5: ah assalamu alaikum
9: wa alaikum salam
5: naam
9: ndo wa kliwa
5: kliwa zle
9: aka ababala jakana
0: abanya kirinyan korombe ya
9: a korombe kosora uso uso zere wona
0: dale uje
9: mana ronguwono
0: dunyoro zaptin
9: malin sheg ganga mariore
0: malin sheg mana ronguwono ai manum
1: mana rongu kai
0: ai zimanum
1: mana rongu
0: abba
9: na
0: ai zimanum
9: Who's the Tomotu Mango?
0: Who's the Tomotu Mango?
1: I don't know. Manarangu.
0: Manshek.
9: Bulachina. Bulachina.
0: Manshek Daimon.
1: Nap? Daimon. Daikon, you're a Zodia.
0: Hajin. Durayan, Mohammed Kamsilim.
9: Mohammed Kamsilim.
3: Manarangu, Shimkane, you and Gamashim do call you.
9: Yo, arma,
0: Shimkone zu ngama shimkolzu. Zaptuna. Ngila abakwane za mu mina la baluma basuluna. Kai mana
3: ne zuna war?
0: Eh?
3: Brone zuna war ko. Shimkone zuna.
0: Ya nyaro.
3: Mana de mana za.
0: Nyari dai. Tai mana do. Mawar kabze. Ha.
3: Shimkone zu ngama shimkolzu. Mana rongu
0: wono. Acha. Shimmazo ngama shimkolzu. Assalamu alaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Naam duga.
10: Duma ya Fatima.
0: Ya Fatima wushe. Kanin bela ka ne zamu min.
10: Ah kaken zalikin.
0: Yawa.
10: Yo, adu wale su yi wono.
0: Adu wale su yi wono ndun zabjin.
10: Ah. Di ayro yo kam ala zaftra de zaft.
0: Ai manum.
10: Na a za u mango, zaftu mango.
0: Futu nyari gi yo fu mana zamanu.
10: Ah, adu wale
0: si yon, tamoturam zumazo. Ngila, ndu za apche. Adu wale si yon.
2: Adu wale si
0: yon.
2: Yo, we no tinda, kororo jana kratza.
10: Ah, tamma.
3: Ah, imla ya, kororo jana kratza.
0: Adu wale si yon. Ay, kade zamu mina?
10: Ah, kando adu fantuma fangili, adu matati.
0: Ngopa ne churra kaza adu wano, shemana data muone yonu.
10: I don't know.
0: You and I come Lansuri Bano.
10: Come Lansuri Bano.
11: I don't know. Ah, go for it, hold.
0: Konno amana kuta, do you know? Do the option.
11: Ah, they have come to hold your zapton.
0: I am anum.
11: Nam tamatunzu, manazumbe, aulambe,
0: konno amana kuta, do you know, tamaturamzumbe, you
1: know. Ganan the bay, aday.
0: Ganan the bay, man shake.
3: Kanna mana kutar we kanna mana kutar gana mai kamsirin
11: ah kai do
0: garebe ala kan za mu min kai ushe isali kasaduro ajaba assalamu alaikum
10: wa alaikum salam
0: nam
10: kaliwan
0: dufa ndi
10: Uma ya Fatima ba mai dure ma fa ni kalwan.
0: Ngila ya Fatima ba mai dure nya kirnyen.
10: Ngila.
0: Ai dinai sidin nongo. Ai dinai sidin nongo no ma ai manum.
12: tamoturamzu
5: nduza tamozin
12: ndiye tamozin
5: ndiye tamozu wono ai dinai sidin nongo ya nyembe ya
12: unde na panda ko yanda ke
3: kwanga lonchu gnazin
12: a a hondi mi
5: ai dinai sidin nongo no ja ba maza
3: awla klaro ishin ai dinai sidin nongo
5: Konga, konga, konga. Hangal kadam kila. Kwa banshek.
1: Bula yena ang da zamne.
12: Yo, malum kaza ngai tu.
3: Well, adir.
5: Jina. Ata e wal.
3: Malum kaza.
5: Malum kaza ngai
3: tu kuna.
5: Aizdi.
3: Kara yung dawa na sana. Ganga na gon suli amaru bachiya
5: na ka ne da mu minau
12: na ko
5: ka ne chura kaza duwo no
12: a re ge zami banon go ima
5: no ni ya uje kaza ro gres kujera yo ai dina se din nongo a no malum ka ganga dan gina no yi shi
2: be chura ne fa zan
5: ganga ji ya a jarin na lan gina duro mo njin ba kam la isu foto mo man wane de lan ka ganga de ba ko wane de chu ja wane man sha san din na assalamu alaikum
13: wa alaikum salam wa rahmatullah
5: na amdu manajin dan bo
13: babun to jane umar rabib goro gambore
5: umar rabib korombe ya
13: korombe fal
5: nam
13: a birnimiya wono
5: birnimiya wono ai manum
13: wala shako ha jin za wudu mango
5: birnimiya za wudu mazin birnimiya wono manshi
13: shako hajo
5: manshi agnya kirinjin
1: birnimiya
5: birnimiya
1: balan gikana are da kole ya maza da are are ya maza da andero shi har zamni
3: ne kura
1: da nyiro
3: da gana rozu yin da gamni
1: wa ga birnimiya
5: birnimiya ano
3: birnimiya brev dau blairo gai
13: tawada are no birnimiya are birni are birniro
3: birniro gai da har ma
5: birnimiya birniro gai birno kada tota birnimi
3: a a birtir shilo longo wallam kam so baba ti ni ar ma britao ya ar ma birnimiya birniro gai au da bre da blairo gai ba sama san fa
5: ai lem nyari zo
3: birnimiya da kuma kon tilo na seri karan karam do da blairo gai mi ni kam musa cha sen do ya kam
5: biya kam kam zuba ma burino ga ya fati
2: akwai ba ko burniri bara
5: yo
2: ga ya kinaram kinaram nu tulam burin mara ko sana
5: yo fanji ko ngila zab sana
13: da koro zao kando ne
5: kande de chura kaza duono
13: sirra sirra kaza de da ngunumiya ko zaini ya
5: Are mu ne ko da
3: mai an garawa din an gune me ka
5: gila ne wara
3: ne umara bi ka sare mu gila
5: ne umara bi kai mu ne ko da
3: mai ka za
5: jira zalla kai suburus ku fa diyo la fa us ku fa diyo arak subur assalamu alaikum
14: wa alaikum salam
5: na kilewa nam na mor nga ma nyakrinyen
14: ah koren mama kamsel mojin
5: mama kamsel nam
14: ah ala ko ingra zuona
5: ala ku ingra zano
3: ko ingra zuo
5: ko ni ingra zuo ala ko ni ingra zuono ai manum
14: nam jawz
5: jawz mazon
3: ara nga ma rufu ma na ma mure na bo
5: maka mu ma na ma mure ah
14: har mai hari
3: ah ladan njim zoren sa tsono
5: ai yawon ya ta
2: ala
5: ko zagara zai gamma ai wasa ari kurtu da kura kura zo ne yo ala ko yi gura zo
1: ya yo ina da sa tun zo ne kya
5: just kono ai
3: just kono ne
2: ma ga ji sebi ya ala
5: ko yi gura zo ala ngoro zanarin mara yi sebi
1: yo an da wasa
5: tsina yanzu na ne ya kwa
1: ta kono ya nga wasa tsina yanzu ta kono
2: ko shi ne yin zo re ya gari gari
5: ya kai ya wara je ba kai kafuri assalamu alaikum
15: assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
15: no kurra kaza da kuma zar
3: abatin
15: nan
3: kuma zar abatin
5: nan kuma furgi de chirra chirra kaza
15: commander
5: awsen ade awra gulma marigi jawo nandiro
3: ngala
5: wai sama fanze chirra kaza ade sama turum zumbe
3: shidu commander abatsen
5: no ah commander abatsen dia infantu ga gain mare
3: Assalamu
5: alaikum.
16: Assalamu alaikum warahmatullah.
5: Naam.
16: Ngela Umar Abdi Mura Jambore ma walti to.
5: Ngela.
16: Saman
6: Darasan.
16: Ra Saman Khadija Samarkand.
5: Naam.
16: Saman kan.
5: Saman kallon Aymanu.
16: Zao mango.
5: Naam, ndu.
16: Ngela shek gangamaru hakin
5: da. Man shek gangamaru.
1: Ayana samman kal.
5: Samman kallon.
1: Ai anan.
5: Zam ne lokti
1: ba. Zam ne hade. Samman kal zam ne andi ronda.
16: Yo samman kallon da ya kam surin baro lumzu.
5: Yo.
16: Dina lumzu.
5: Kam surin baro dina lumzu.
3: Ni ala kausin ya.
5: Ah, ko annan zamare. Wai she Umar Abi, wai she kasa da lokto da class udana de. Botun da goyen kwa. Assalamu alaikum. Naam. Malam modu budu lemun manya kirnye.
17: Yawa, korondo kachira kaza are. Da fere wono na bakku men yin karangin magalawo are ro koko.
5: Ah, ta wodun gai da gultuna ma dai. Nyin karin gan mangula wudun ba ma samai gulzuna mare shi jawo dai kaman zai ci na mare har ga sho
17: har da ta ha yin
5: ah nyin karin gan mangula wudun ta wudun mare folli me anguwa jini assalamu alaikum awashin manyo kazanin la goza kalamin da zayin so la assalamu alaikum
18: wa alaikum salam
5: na'am duma na jin
18: kuma walma ta malamu ne bulabrin
5: ya fal mata wushe kasadur
18: Vale, você.
5: Corombe ya la ka ni zamnu mi.
18: Ah, corombe. Bola wa koshi yono.
5: Bola wa koshi yono. Nduza abjin.
18: Ndiyareza
5: usono. Uman shoko choko.
1: Bola wa koshi.
5: Ah. Ade
3: wa shek.
1: Yere.
3: Wa shek goro pare.
1: Kodo
5: let go.
1: Wala. Na.
19: Ya yawa da kirimi ya.
18: Ah, kirimi.
19: Yo, bola wa koshi ka kirindi shawri suro.
5: Ya fa mata fani mawa?
18: Ah fa kana.
5: Zab suna ya.
19: Arwa.
5: Ah wada ji ko mare.
18: Mai rin.
5: Yawa.
18: Dina was corona.
5: Ai no.
18: Dina was corona.
5: Dina was coro.
18: Ah.
3: Da shar ma kapsul.
5: Ma mir kapsul mo she.
1: Dina was corona.
5: Dina was coro.
3: Ni da ai wani mi balbal do kin sharu.
1: Yawa
18: da da. Ayya.
5: Yawa. Kuma alaikum yawa. Yara da su.
3: Dina was coro.
18: Ah.
3: Ah, chare gurgunan ma kululo ne chasu kana.
18: Ah. Are ronza.
5: Yo.
3: Ya da.
18: Ta mabrin ga jara gana so.
3: Mabrin ga jara?
18: Ah,
3: dina. Ai. Ai ro. Ai ro si coro wano. Ga jara no. Har mare ko.
5: Ai nyari zo ya korwata.
1: Awa nadin bero no zen bar mare. Ya.
18: Ah
1: kamuru da
18: ebe abrizo diona ya. Sam da sha su tulin ba dai dina was karin ga jarin gana.
5: Grano ai.
18: Ah.
5: Aje fa kam lai kono tushi wanda. Kai ya bwada dina was goro kamu.
3: Buringa jan
5: grazo boto dere gogonyan
3: grazo
5: assalamu alaikum
16: alaikum salam
5: naam
16: ga ma cha wallo
5: ushe
16: yo ala je awo oman kanguru ki kore holbi
5: yewa
3: ala no ngona rusuno
16: mom awo no angal mari tamzu waye no
5: ajaba am gamma ajaba mari hangal modu tabzu ayo no mana tamo
3: ma amuri tabarakallah bade yande lai a are zo cool jare azub suka kalabcin
5: kauri doni tanis ya shima wande kam so san barai for the reason roof to minan karo program nduro korom gauro terim ba ran bakum yai bullimin kuru are ma ronu mai zume kafa klewa sulema waktu wande kuyelan malma inde doni isana da am gaje gabsu na faton da suna da zhabsin awa ilmu da mamati da ji kuru ngawa adelan isum roof to mai ramar wallono ma zo da forum gata daji club waktu la manatia nduye kama ndiye sha suru na rolo no ma daji gana dan isruptin daji kuru allan sutuye amdoni andia krenzen patonna daji kuru sandi gotsa isa for scrum dro rupte na dro askrande tennis ya haya daji klanje lan kusupal me mare koro doye shi kama kaza ka chira kaza ade a koro made rozu jawo rozu zuna ade nan no tomorrow de jinnon
2: jiranzo
5: nan no tomorrow de jinnon daje ade a zawro
2: kaza de mu komare nyano tum le
5: jinnon yawa yawa daje ade jawo a cinaw daje kuro kanu de su rozu kara a wala gere be yayi zawro na nan je na mare cina da kurum gata a wala an za sai be yin tati daje ndaso so lamar da kajuro jori shi ma tamtam do daji kurunal malama de duro daji minti faliya awla kaure shauri la ambeya daji hazaya daji kuru faras kram de duka san su kuluye
3: assalamu alaikum wa muhammad kamsalim ala barasu ku amma da ne kuma to kun zaro kan za sa ku an dero boxer a wannan yin da nufin fahimta yadda ka dantare na da sandira su kuma kam da mamuriya yin so kuma ro ambe bala manawajila Usman ba na ngariso samma na fata da kan zai na da kurusa sandira askarina kurusa biya yaro kasa da adai da goza afi magade ga telemde kan da haftu da baso da wartan na fata kuro ande kasa da dinya wanda diyo imbe kulliye ishe telemma da haftu nan karo ishe faraskara mada adarni na tuma askara ala rasulna
5: ngela tejenya yo askanya na ya da jikrutu susudoni am konza fanoiro uma bunu tijani kondwa nan diro faraskram da daurun je koke ita gat guko kafa kliwa sulema faraskram ada imlara ba walte kalakiyen daji kamso da su ndure da zai diro hanga laga na zada ji lokto da su ta karanza daji nalan haka subda yabe ka ji ka sai indi daji lokto shuma duro karantu kliwan to suno wa salam.

0: gala zoro current play doni india ne mada karnge wonen jesnui forest kam do bulbul jitti budme patun dara sene da krnya na kara na doni suro forest kam de au im doni ji forest kam de ko alan tanoso kasar doni karapka lasoi au jitti budme lasoi karapka anda sola koksana san de tanoso nasha doni shi kurna wata so kanza kurade ma awala wata so da kulturo so san de klanza kulza karapka shima da koksana matana so karapka doni shuro suro fadon sakana nasara na shuro fight against drug in our neighborhood so sunde sakana ma de klan zan dinina kara suro first come shima den wakil fal suro karapka de is dalduna na doni kwa Mohammed Baba Usman shima andiro bena hadina kara tanaso futu doni shi karapka da koksana da nya doni koksana ma da kuru sunde shiro karapka den awadu ni sande nya sana ma shi lamado kurna wata da gurnum aw krenum dikate ci tibul men baro kundo ma adin bayna hazina kara daji Mohammed buruna kala shi karab kan dawade suro awadu ni nya zana trinen manatina na do ni shi ya sa so ero kala papadin
1: ari
0: futi sare sande wone mare duriya da so aw suro aw lamado kwa kan zayalo aw kurna wata de aro sokurna gode asuni bayna lenyana gele ala maiso la ne shi ya so aw so de asuni
1: okay dalil fallai ndi ambi misalo jiri tada paton suriya duan patro ki sheba bi misalo sa indi sa falsa mi indi sura patro ishin
0: bene
1: da yukuri isha bozu gwab ga bozu lecha so ndi ci jimba sai sadiyo kausu ka jiri kenan
0: wazu
1: na'am
0: a wala diri wazna so man
1: chitoba sala da chizu do da kuru sala fajr asar dor sal walak to falin chizu kan sa rijin da kuru jiri faton a wala gina tala bau fakat patuna la auto do gina ta ya bau adala bau har dalilla ruwan suka biya jiri falla inda adin bai kada
0: okay adu wane ma dai shi kamaru ya so a san da karin zina wala ma adu suru awadu ne nan dai ngallu ruwa ya suran pal
1: are
0: ngala yonga ina shi karafkan dogul tana mare suru kasar da ne ni ma kallu wane ma namnuru danga idiya san dinar awo ci dogul ma yonga irin shi karafkan dogul tana mare ayi na shado ni sha koktarin awo na shado network do awo do ni na do ni nande campaign do so di alama na kama gul tana mare ayi guro akara ra ya la tordoila
1: anguro karadan kamaro organization din na yakunwa yambe fal bauchin be fal gomben be da yakuru na adiyan kama palin be
0: a wannan ngai ma dai alama notice aw bin yalaga dilar Nigeria man kama
1: ade
0: ne a wannan network da
1: ade network
0: a sunzo a peperon da
1: ade
0: ngala da ji tumana da wone mare abi kudin wone mare awalan balbal alan tana so balbal don shi citibul mun yakul tana ala ko soro kasar ndo ne ye awa jiri akai ma da kirtiro ko so na shashi mala awa shi ma da niskalta fulutai gultana gollo tando du futi dum awa la jiri na sha kama support gultana ma aw nga wana kliye ko to kuma ndla gulma so alama na sha do notice development gulma ma so samason na shi malo a wando lezina gulma yon da ngai amma do jiri ngai voluntary lo jiri kama ne ye kullu a wani waka yadda irin ayi na shan zan na ya sai yayi wani ma dai ga wani kallon a wani
1: bai amkura jiri kama amkula jiri lardi bulari da masamma jiri amkura falla in jalin yasa na ya shawara andur kala wadai din sarna kuru farin cikin zaka lawa dai plezana
0: kuru na zaba yanzu
1: a dai muku din a wada samona kijin zai fanta na
0: gai
1: are
0: yo suro cidado di shi karfan gulan waden abi wani ma dai nya ko ro ko den dema woni nyema na tro ben tro marad ma ila ba jamba to magana
1: adu ma biya chama jiri duri ci tibirindo shawar jiri shi kurun batikan zare nile fayro doro gara
0: kaziya
1: gawadin kuru shi kurun lakan zare na kamlayen kurun na kamlayen kuru sai dai kuru goza india kuru goza
0: ngai
1: misalo doctor nyirongo awangai nyilimito yesa dai kuru sai dai goza overdose kurun da sasai
0: gay nya o gade lambiya ha wasu ma da fa da
1: ade ade
0: yo gala ko jirdo ni shi karkano ta aka ya kai mara can ga ina to din ma awaro ni kazi yaro ni chitibul me kultana mara kada na shado ni shi kuma kurun ne kultana kal awa gade ne kalti na kara aye ne kawli mlaba wone mare malanya loktala kranze ma sai ai na sharo nan dia ganza tawo bi nan dia kofindo edero
1: na
0: misalo kuma ne isro kasun namnu churuna
1: na
0: a didi daw yutaman dialan awa jira da fulnyen nya aden lenu awa shima da ngo kongwa bi asro leti alan ayer wal jaybi awala fal indi yakudo
1: na
0: fandu fulnwa wal jay suro society din
1: are
0: contribution do yuwa yu aye amala wangai akai nakan awala akai sam ga sai jiri organization kluwa kai de sai kulza na sharo yudda bana cerin marar do indi ba abin awala sai le abin zero shit layo edero
1: are ambe dan kamaro da yake organization din andi amu
0: yo ne kuma gunwa le mi ataman aw
1: andi amu
0: ngai na ne juna nguma gi
1: nguma gi
0: suro kasarin duen
1: are
0: ne uwa ko din mana o
1: ade yo kamaro dai dai jiri julu chitibrin isa ande da kalakalte nem ya awoda parakwe gonye lenye kuratin martin
0: ngai
1: kamaro
0: yo kama waya suna ya kama kamla diri awashima da ndirin zawar wal ma mo zu ne ro isu join sirin awi kar kando isu awu awashima da expanding du ya de
1: ade
0: ade ngala tamana karantu bayana do ne suro first come din handuro hatima da kuntin ne kura da masu runzun sirri sa kwandino ta man dia mpiji ta naso kala shi lamar doni shi kasado kitibun me gultana alan ta naso na chadoni san dia kala ndaso akilza suru awa doni kitibun ne ya guzna alan au ka ziyaro ne san dia guzna malan awala fallin ka jine wone mare shi kitibun sai goda ganairo lamar shi ma da kaltiya ganairo sirri sa tondin kuro lamar do shi umma ma da furo tadine tanoso na sharo ne shi karafkan da doni kuma gultina mashiro a fordon gultima karafka doni shiro na tsara na fight against drugs in our neighborhood tema in our neighborhood tema de shi soro kasan zai alama na sai fulfulle tiyo uwa ko diman sande shi karafka da katrusaku wone mara sande soro lamar do a chitibulimi a wadon zikna maden sande banan za sadu kuro ade mal lamar da kaltiya ma sande sadi malan amma ga dai sandiya a wuce tibu ne ga dai sandiya ganza zai notman dia beji kura da masu report kam shi ma den ta magana an dia gabuye kura da masu reso a fandu notman dia beji daji harami kun tun sonya yi kawo ne shi first kam gultuna ma da goye kunyan do da lenye fule ada kirnye shiro

0: jinoloji ebo doji ya mona kambe wanje ibu hela gengere kwara no yodo kala kambe kwara no nyono woli wolo no ja e maru wala ba kendi jo drongro kairo akona ndro ko bi kwana kala ti wani ya ya dole
1: gala zoro kana tu wane nan dia kanje se godi foras kam do balbal titi bul mi ta krenya na kara na do ni diol wa mana da from nyana ma nande bonu foras kam do roptu nande andro kawli do haturo kala diol wa mana doni sabar usku fal diolar fal usku fal dio arasku sabar aw min sabar lar sabar fal u dio indi sabar lar arasku dio go kamla assalamu alaikum ayya diol kam zwalato walti na musko pandemi andi abone diol wa mana de sandima 081 4918 1460 go kamla fal assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam dar subalai
1: dar rokle ale
2: le asli alhamdulillah ku sota andela uso ke shara gun ngana ta da ti tigrin miro
1: ngela shi kamaro palin so andarab to yayi to ngana sai gari da yar samma sumo liwada
3: ngela ade
2: masha allah fi aisha muhammad manajin guru ganga mare wakil karfa radio krantue
1: ngela aisha abi ku lemin foras kamala
2: ne mu ku fanye na kala burin me na kala kan zaya yana
1: ngai
2: chicken zarumin na duro folden kada be kinza signed boruro wazi ya waladi kamara waljin
3: ade
2: chicken zada isa sign na waljia isa awakan zai da mukon zun bar waljia lesin nan boru su duk kare kam na ya gozu lesu kwaya da kiyo nan kaya ran da din
3: ade
2: ana lesu awulaji inin waladi sha take halnguro kama sare kwazin kala tun za rufe ni ke yake la
3: na'am ade
2: dai su tuna hadro chiti burin mu sumon zaman ne na yim nan sai ma amfura ba
3: ade ade
2: wande awadi da sadinna ande kujururi ya tarati tiburin miyaru nguro din kaza na kura kura mbe rashidi ande aiduri ada zuktindo awada safai tanya abau mwantita mwada ya chida ba nankara sadin la ampanzai duno nzaga na rawajabu ya ina nkara wale sana awabati bati ada sadinna kula suturu awadu duno kama ya kwa ziro lono maa nguro la ntole siyasa wea esulien kamula mkwan awaso ya eba jumbao furtu zaka suwe ero goza karache tibulimida saare chida la ya kakali nzana chida ina zutu ndo na zuna maa samu saare chida rasa ya saka awala duno gana embana la atidugi maa amatada sarwo dano kwa ya sain man duwa shuro soro nguro yen kaigul jumbao kambe nguro do kwa ya da saudu na sanadinde chondino olono maa saya huomtu awularin yin karin garumin dimine na lan sala nyira tin su jaran su ran num jin bara waljin
3: are
2: dai su kanan karo duri ci tugurin wurin hangal kinano kanan gandoro hangal kinano wallahi ne ya cuce zan kalan do cuce ne adu ma lokku de leno krano tida mano dio ka su mano dio yando sa awanda so banano adu ma waktu no wonder lokku do wonder lokku do cuce no wi adu riwano sa wonder lokku do cuce no ne ya de sindal ne asi asara sa kinye ko sa sa da sanya ba awola ba tun maro adin ya san din bawo kuma da ala an fa san ya shi mu shi mu adin kar muslim am ta san bai ana ashir za dina ne ra sa raza ta
1: kai
2: ne ne ramu ga din ala ne ya
1: ngala ne ra sa kinye na ngala amirabi aisha mamad doni ngoro ganga mare lokto ma gonum faras kam da botro ngokuru kam gade
4: assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
4: kazi mai don wala ngoro jambare na wati
1: ngela marabi ai walta manjo gonum sim
4: ngela da aisha ibn da sai ranya kuma kariya tirnyana
1: ngai
4: a cita man a washi ma da sai na ga kan za yare kura hawal man cita man kam da sha boru maratin kuro da kam malman a washi ma ya min wala ma kam sar man yan gai zai a qur'a wala na ni fatta kai ma boru man yaro kirzo
3: are
1: patin ayya Omar Habib bai namdo kala diwolan do mare diwolam de kamdo leone ay to mangana kawdo do waltam musko pandi mi andia bon mino ngokoru hatta kam gode assalamu alaikum
4: wa alaikum
1: ba nya alai gaji mai ruwa karawo
4: ya alai gaji mai ruwa ndabta kaliya
1: kaliya sale
4: kuzo ta muhammed to wishe kishe da gullo
1: kana kala ngoi muhammed nya karanda to mangana
4: war against drug in our society rank
1: arigin armata in our neighbors
3: in our neighborhood
4: alanya akwazu
3: alanya
4: ambalazu alanya ambalazu yo kuru dai kuma ngo
1: dupan dai manajin
4: nam
1: dupan dai manajin
4: babello gormanguru silmanti
1: ngela babello nya karinyen
4: yau shi kuma an go lamar siyasa ya kuma suna da duri kitimi da siyasa wani ladi siya ko zana a zana da zoro da yi kuru kuru tukuru wannan da rufan sai na lulu ma da yi kuru sai da su yawa na da rai duri kitimi ne da da rai ala kuma ne ala san da ai ta kawo
3: amin
4: shari siyasa wiro shari siyasa wiro ala kuma ne ala san da kawo ne da ala nyam fana zu ala nyam ala nyam fana zu amma kuru da group dore da yi group dore tai da nu jira drama tratana ma zoro ngala member wani employee din wani member manu ya dai zoro dai fighting am sura manu dai member lo tratana ma zoro ngala
1: wallahi
4: kilanci wala jan fala zoro
1: ngala ba belo ne ras kan yana ne ai a lokacin magonin press kam do rupturo kurare ma kaudin za ta magana kauri ba belo ara kin tsaro to man dan biji
3: alaisi
1: ngo kur kam gode assalamu alaikum assalamu alaikum
3: kam tuna ba
1: ayya dole kam tuna waltane nya waltane musko fandi mi andi abone claudio lo amana doni sabar usko fal dio lar fal usko fal dio arasko sabar awi sabar lar sabar fal o dio indi sabar lar arasko dio go kam la fal assalamu alaikum ayya dio la de shi yayi a kazi awi shi bozuna ranga wala wata rasuro go kur kam la fal
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
4: Ndaro
1: ke lewade.
4: Lewade.
1: Alhamdulillah. Dufande ndo na jin.
4: Naam. Mustafa Ali konto ngoli mate.
1: Mustafa Ali konto ngoli mate. Mustafa to mangana gamaro awdo en zanjete mala. Soro balbalade. Kitto da
4: kana endo dukto bangana.
1: Naam.
4: Kuru to wuse ke lewade ngulmana.
3: Ngala wshe.
4: Awi maro ponga bosire kelach tulinywa. Wallahi sa sendi.
3: Ade.
4: Polo sa angala ange buli no da tuluna
3: kana
4: ai sa se wallahi kulla enta sanna re kumoru zam ni ko te vela ujin ange zu ni ko ko ko yo se
1: ala
4: ala ala ala
3: ari
4: allahumma wallahi polo sa angala le da sun sabra sabra
3: ari bi kana
4: ma di wacha su se su se sa ten wallahi
3: kana bi
1: ala sa sa da
4: dai allahumma ke hare re dai gar gadi chale dai
1: ngala
4: ngala
1: Ngira ala kuma da yake mako da yana da kwanciya da wannan. Ni ras kan yana lokuma gono. Faras kam da botro. Da ji botun da kribda ne sau lokto da antiro musko absin. Da ji ta magana faras kam da wani mare klafun na yaro. Awi ne adoja awi mawdu da aka samu gan wani mare. Cha dai wata shi namnya karanturo bayana ga da hayan. Da ji sau lokuna da muka wani mare kawlin fall awi din bejima. Na ji barolo ne faskam da zakturo
3: ah baby a shawar chaman fudu kaman shi chare away buzune dai jiri kwaya da numbaru sudin a wala sudin tudu ma da clarman da yaltichin ya kore a da clarin danyen alai siriya alma kawri do
1: ngala ta magana karanta yan karanta karanta alan daram do di faskam do balbal chitibul ne koyo kace ta magana faskam alan ganairo bayanaro ne tana malan an den kama ne samma so suron sare so fande na yakuru gonye suma karu ya fara tana tuma dia biji da jin gaima karanta na lan first kam dai ka tana za ku ziya nan dai first kam magade ndara so ne ta ga sima da karanta mara wallo ma salam

0: Assalamu alaikum har mi kun tunne so su to lati kalkala lango haura futun rasu ne bursul lankla haurai Bulaka ya marefu mana kundu ga ikre burno da kin da andiri lan karanga wanda tarewa muskon bari mai sai butir matum zana yen kula shi life lezina surukun tawa dio sa duni filko ara kin ne ma aden kriu ga daga da ta diri riya kai wa zina lamku tenzi tarewa buko ara mai ade manzi tarewa iso fa lan sana watilar tago ide mai laraka ta pakrito sikna kala na adin fun ga ruden lada africa iso adi kaka da bularoi bizala nutuna ma adi baro lar drotomin sina Kamil Haurai Zirtariwa musko mbali mea sandia gradi ya boko arami yao isu apirutumata maso ade bulaka ya marefu maana kundunga ikre borno ya lagiri lir na jire duro butur matumzana en gawon gile bula dikinda mjili lan karayen kilan sawa nchida imuni tijani haura lupsina.
1: Zirtariwa la musko mbali mea ye bula doni kaya marisi di huma na kundunga ya duro butur matumza kampala lorda alema amdiwa goza lezana. Au rashidi la doni suza kentaro wazinae kila lamar gultuna ma adelan bayena sidina.
2: Amari buladiya malari alama sa me tilo reta abune amala zalmar tumata leza am jeu buladin sata goza leza konga goza leza kam falla bursa lorada konga tenin alama sa pidion luko una gabbaye buladiya la bara su goza leada kama jeu ro zawa gnaji asa yasi bitin kuma maro sidira satina kurna sai ro sai na ka ya general lo chado
1: gulcin dadillan shi buladoni kayamare adi ngawala man sandin zittari adi butur matumza derela lorda adi ma moton zaro konno akolzana su ben Sidina.
2: Ndawa ina wada sa munza wazu isa polisi waluro chone ambulai karu kamza liara polisari ya bila riti ya siku bila isa boza imba.
1: Ngao doni majarawa gultuna maadu wakazina elan kila kandara mdoni bila di elan bena sidina.
2: Malaria kaya maria risa maso au ful kule bila nanyana ribabu nusijani kusu ajiwe di. Security kujiba andia security andia ima de tarata kwa lada bila security bada alama safale di.
1: Adi imashe majarawa gultuna maadi ya haliro jimi bila gultuna maadi ya jukwe kilalan baina sidina.
2: Kumamaro 24 hours surolan security to ndira wolon ma biso kare zikira moto yarla tsudin kindaran bulade ya dumana angal zukol zina ma ba la kumamaro bulade tsartin kolte dawri sadin la biya dawri sitira sadin duma angal zina fallin kolata ma ba a umra din yana da babu nutu jani ande bana security ma yana malaria kaya maria ba security mura din yana
1: da dajirin moshe botuwa sidina gwamnati ro ta kutokoro askara so da bulagultuna ma aduro adutu Lama doni 04 doni nasha gultunama ada grezinama aduro suluwa kondoro.
0: Barimi 13 sha RPG la notunama adi chizu askrifolla lorzu la rozawa ganazu adi maje miso ngonza sawa zoru kolzana suro buladea ngomari kare kliye fuma na kundunga ikre borno ya lagri lir na jire lan kila adi nsawa nchida ebunu tijanyi cha ide haura lupsina.
1: Yimla rapa kentaw doni me kaunzu findia bula dia doni ngomari kare krisi di huma na kondua edilan awala tarti masuru moto doni askra elan tarti askra zamzina. Lamar gutuna maade misal sa tulur swaylan. Loptu doni askra lada na njira ya ade bula doni yero lanchi zina huma na bamae da kaduzen wakano. Rashidi doni bachari mainai bula gutuna maada dalzinai zawalwaya manaylan baina sedina.
3: Koji ala bara suku moto za isana anumo leza indoni gochen lenchan za kaltu mota sojan sojan da vallor du kuru trola den sojan da la do fandana ngu to on turon dar man kam gulondo du kam zirande gulondo du tu war sama ya bara to man
1: kan zuwa kalaksinan abor grema doni rashidi fal bula doni ngomare kare kare kala lamar gultuna ma adelan kalaksina
3: saboda are awo motoru chadda zina ma kam to sabta na turo jama ga am kare bulla wa ano gulimin amma motoru da zin ile zaindo awru wa azro sai na fatin sai tir tir sa atarin bundu zam koro zana ro labo bo zana ngin yir zana ro sai ruma da zana ri kuma sai kinna baya
1: kazi jiriro lamar gultuna ma ade jamido ni bulade da chukwe kilalan bayna sidina
3: kama aduliya su ta sa do karyan za do yoro isa na do aduwa zina da maso da iso sa kuru kuru da zana don sai so jarma wa tirtana sa maso so zan gengo za da kam da zo kwanda na marko za moton dar ko za da iri tari karu za walla ta da amso de da burta control za ina ka mu do mariya wa kon ga so sai mai ide yau so sa la ka mu do ya rizana la sura bula ngo mare da ya raga gauna da am da za ka marza control za mare da ba da yawon masai ma walta na wala suka kai kuza faltar solusa ida ido yanga
1: jiru dada dare da jiran mu she bayan nasidin ladilan bladonin gomari kare kire ade kinda ramze kilalan
3: ba wata na sama kuma har ta shi Allah ba karan garin ni sana kama na wa na din na kariya de ndi ayi waje su din ma ba amma lumi kama mai momi ne na ro lumi ku alhamdulillah kamar ro kare kire wasu ne
1: bladonin gomari kare kire ade furtu doni hukuma na kondu island ta dir kilometer uwe dai sha birni bula yaro ay alagidi lardi Nigeria da
0: kula shi life lezina surukin tawadi osa aduni filko arakne ma aden crew gade gade ta direle akai wa zinan lamkuten zitaliwa boko haram me ade man zitaliwa iso pelan sana kamil harshima ade sawan cile rika yaman ali benandur krazin
4: sa u kakal ngaw done shi karabka done shi zitaliwa boko haram me ade ma shi done iso pema ada lamkuten zan tawaba so aso nda hata anosku kazad la boko haram me abubakar muhammad shakawe dro wallono karabka anapti klanze aklet la notina mai kula shi zakin taw done me ka unsume lu kolari na su tulna da flezina lamkata yanzu tariwa boko haram mai ade ma shi done iswa pemada tawaba adiyar ya kai roson dana surukin tawaya kus sadu indin findin luko arakin ne adin ade flezina sana fiake

0: Amin ya rabbal alamin. Duman azinda nan da bon.
1: Umar Habib ngora gambore ya wacil karafka da karantuye.
0: Ngila zoro Umar Habib aye taman kariya kasuye na shandon.
1: Ngila taman kariya kasuye wuda gana idin galturo keriko.
0: Na'am. In kuma maro ni kasu nare.
1: Har kuma ro kalmarin biyawo gana yin gai duk turo keriko kuma ro.
0: Na'am.
1: Ayo awo da ya sanzu.
0: Ade jire.
1: Din din na min beya ko dum galdan da bayin da gurin da yoni.
0: Jire jana burin din da okuru galde nda oro galtin. Shi jana din.
1: Ya yawa yawa awo. Jana kuma ro shi burin da jana kongan dai jana samaye inde.
0: Na'am.
1: Kuma ro jana don ne konga har kuma ro shi. Ka don ne gai ka kristalan gai zauza a zauna ma ni zan da sana ma har birnin na san zin gire ma har
0: na'am
1: kuman ka da hawaye ne dalma in gai ka da sari na inde
0: na'am
1: kwanga kurra ma har na yara du'u shi jana shi ma ne
0: na'am
1: amma ga na shin sidan da na yara du injiniyaru na dai du fallin yaro na inde shi jana kwanga dai
0: na'am
1: amma shi gana man zan dai shi yar sulura dai sul zo chullu biya alama datin gulondo kuru ya dai sai fanza e kun tulo ni chillo
0: na'am
1: kuru jana dai jana gordo ngai jana kamo ayare shi kuma gana kura mare sinera yar ustu amma shi ngai gordo gana dai shi mare naira ya yar ya kun ci wono ta saladin amma ari ya ngai durin dai gordo na saladin mare sai dai yar uro saladin
0: na'am
1: shukuru ayar tulu ramal kuru shi gordo shi mare sai nan zan naira dukullo bayar la saladin ayo qur'an dai abiyu kuma ron dai biyu gana da tok ngai silan ne sallin mare shi naira dukullin yar u na dai
0: na'am
1: naira dun jaye dai shi kura gana amma kura manzo chot shi kuma kusa sallin mare
0: na'am
1: shi naira duya sen a duya shi dai
0: na'am
1: amma kuma ran niro galden ne wannan ma shi jana ko niro galden ma bo niro yar u sosai amma je a sai inji yar u ya kuma yar din shi wannan niro galden
0: na'am
1: awa gal ka an arki magana zauron gilawo shi kuma jiri galla an dai a wala wake ke ngai muku da su ne dai ngai cirru shi na wala shi
0: na'am sauratun
1: wala shi sai ma har shi dai wani ya shi
0: kun niro sak
1: na'am yawa ka haza kuma kunnuro gana na sa cikin da dan zaya kuma zaura cikin gana na lattu gojin no
0: kula follow sai ya rinda don sadin
1: yan din ki na dai har yaro ro gande
0: na'am
1: amma ku roman jan
0: daji zoldone Umar Habib per daji nalaro kara daji ko anyiro askarin yana Umar Habib ngoro gambore lokta gonum anda bonum kurade ma taman kariya kasuye daji tanas kumaro taman done jana biyowa andiro bayan gumayen assalamu alaikum
2: assalamu alaikum alaikum
0: kalewa sile wace kan shiro faras karam taman kariya kasuye
2: alhamdulillah mawa wa hadin bypass
0: ngila mohammed bypass aye taman kariya kasuye na shandon ade
2: taman go
0: na'am ko numdu ngila ro pantimbo konum de angela ropan timbo mohammed bypass ezo lumde kamgatu daji wone mare anda karani mi rolon mar rangnum waltum bonum kurade ma taman na shandu da andoro bayan turo assalamu alaikum konum de gana lati azina konum da yirain duma na jinda nan da boni min
3: na'am dawa tuklewa
0: klewa sile alhamdulillah
3: barka alhamdulillah da kuriya sile
0: klewa sile duma na jinda nan da boni min
3: goyi kari bulak ga jiganna nan mana jin
0: goyi kari ga jiganna aye tun kariya ka suya ga jiganna din
3: kariya ka suya ala bara sa armar na ra do gindin lukko jiyon jiyon ne re kana
0: na'am aram do
3: aram do nara do hindin lukko jiyon ne re
0: na'am
3: are kulliyare da ita kulliyare shi ala bara su tsaman zindala mara gana surana shi ke aduwa gara gana zindala mara
0: na'am dawo shi kuma kulliyare
3: kulliyare kare abu da kuma kura ma da shi ne na radio video duk ko rafi ne rabe
0: na'am
3: are da ingalo da gana na surana gana ala bara su da ala madu tindin duko tudur ne su ne
0: na'am shi shwal pal
3: Ah, 12 and 12.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام. عليك أجل دارو دو.
0: دب دو كلها دي.
1: الحمد لله ما مش بريما أجل دينار يدل أبو هذا وقع دي كنا إدانا ننجر بطول جيب.
0: نجرب كم ما ودي أنجلاو.
1: آه في رجل تيلا.
0: عادي آه.
1: أزل هنا رو فارو قع دي كنا يبغى سلي كين.
0: جاي. يا
1: فلما تمالا أمودي فلا بريم بدي سلوا رأي روندار تو بنا. يا إيشا. Wani ma men guron di man tero nda do sogu wona baba abubakar yari ma iso na so na taro no patora de de ne ndiro no patora de de so ne ndiro nda do sogu wona
0: ngala wora mo na
1: ah so na so dai kuru ah wora mo kare de ah ya gana me na shero nda do sogu wona ba guru so si mari bo le so ai sa ganga mari iso neto ke dilawri kana na roro jinai
0: ni
1: do no lokto ala wa fangai doktor doktor kilewa guna
0: gela
1: zoro bari zuna
0: nani
1: ha sai tisha
0: gela sai bari ai ka wa gulen ala herwa zo ni ras kunyana mama tutu ni do ne goro bai fase doktor magono first come dra bo tronko kam la fol assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Alaji daji
0: ala nguburo
1: daro da kale wandan ji da tirandan gono
0: alhamdulillah ji da bari zina nan da alangoi
1: alangoi da de mangoi kata kata nyam bakki
0: yawa ande kuma da bari wannan wande nan din
1: ala ne ba har ala ne da do kuma ala ci aban maradi ba mu gumna bolo ci da maradi
0: kila do ka kalba an gumna doktor ka kalon rufaras kam do raptuma
1: ye ni do yar wai wa kirin zainar sama soro zero ndar do do kila gumna
0: gela nduma ko limiro
1: tuma ko ngi tamu ba tonga ba chari ba taraga na ba ma zo te wanda lo ngara
0: ma sha Allah
1: ne ndara so ne fura ba gana ba tamu ba tonga ba ne wanda lo do ngara
0: ngela askanya na karaye
1: ba ma haja talti ma algo ne usman ti yoro ndar lo ngara dole hab ka ti yoro ndar be lo ngara
0: gai
1: dole da jira mo krawo ma inde yusu ta kin ba ali yan normal ma nangye normal yoro in kiyaje shiro gulmara ke fara shiro gulmara ke fara yam shiro gulmara ke fara matar shiro gulmara ke fara sabar gulmara assalam shiro gulmara
0: gela arabi kura ar girma ta magana doktor na shi ya nyakar
1: ndira assalam assalam
0: gela niros kinyana a umar alhaji amad dofan gumnai doktor magono first kam da botro Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Alaika jindaru
0: don. Ndaru kilewa de.
2: Wa sine maliban.
0: Ma sha Allah ndu fande.
2: Si a insha goni Muhammad ngoro ni manchi.
0: Ngira Aisha tawangana fras kama do ruptuma ningero.
2: Ya Allah bro hawal manji undo tsala wa kirin sai samaro ndaru don do ngene.
0: Ngai.
2: Maso ba ndu so Ahmad jani ngoro te do lokasi ya. Bani ba mama bani kare ngoro ji an iya halan duma an ja ni na bani ahmo ngoro fana ya je ya tendiro nda di sondo di sana ya ni an ti ba na ngoro kuri ne ya kirani abu ya tendi samaro nda di sondo di sana ala ngoro ji mo ni ti kilawan ti ne ba lon
0: amin ya rabbi kila zoro aisha ne ya nyoro askenya na lokto magonum faras kam do ruptuma ne liwa ma gumguma ta magana amma do liwa na ma ru doktor anya kran zana ru
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: taya zana fara kutu
0: gaya
3: ah da jibir hawalli doktor ka kallin aisha goni muhammad girali man taran dan je gulguna ko risa adamana daji kini indiye ba alifa ba ngura kalere ya kuru ba mamar goni salia ba su gaba kare furre loroma daji kuru ba shau ahmad su dan ngura ke to lokota san maturan daji kuru ngura kuru san je adamana
0: ke la ala lokta la nya kran zana waldo
3: jawa daji kuru injiniya anti injiniya kori chati ma doktor ari fatta ni chapata ma zangi so daji san je adamana daji kuru ya inji ma de jin kura su zanya la daji baba ya ba la yin gura su zanye mama zama har ta ci a kiran da ji gulmira da ta jira mu daji ya mai ragare ma gura ji tare ci a yayin jin malama ai safula ta kuce doktor ta tsale tsani a domina ba le gaji mai du kiliyan
0: kine alandara sana kwa sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sisi sis